0: atẹsẹ kan ni mo wa si program yi
1: kin le wo wa
0: ba tẹsẹ kan
2: nice so sun igba ti ariwa yo ba so ninu ile re ni embarment yo ya o ta re lenu esa baba olobi je pe gbogbo be se nbu ijo yen be se nsoso kuso sise ni olohun si tun gba ogo lo tori pe eni to ni ise lo kale ebe o lo si pinu lati tu aye awon eyan le afiwo to ba joko je nile enikan ni to ba se ipo mi 77 nsise egbe lo usage bo mi 77 ba nsise egbe lo ade oyo olodo lo nto idi ti me so be ni pe ikoja yi eni ni bo ni se gbo mi lo si usage bibeli ni la la won asiwere da olukuluku won laamu oni won omo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu emba ti dake nti o nti se yoba dake junction kan ni usage center kan lade oyo center kan ni comfort life ito ba gbagbo nu eni a ikoja aye ni fun mi kin ko mi lo sibe yin tori kini bi en ba fo lopa mu mi won ri won jare mi gbogbo eyan omo olohun to ba ni tu sile to ba fe gba owo olohun o fe ri yanu mi tako ogun mi tako medical doctor ai moye pastor wa to je dokita to je awa gan ni a lo hospital so batan so by the time ti an ba debe la ba gbadua futa o ya tun lo yewu ai moye awon ti ma ni o ya lo ye jerewu asiri ni so iti mo fe fi yen mu jade ni wipe bo ti wule ko ba nkan je to aye mu to bo ba se pe won ko won na ni o ti ye ka siri mi o tu ti pe ese kan ni ya yen gbe wa ese le keji o ti jera so ko se wo batashi ambo si bu wa dola ba se mo pe piti mu niyan idi ni pe akiri sore nbe loju ise asore kiri opo laye iwo lo si kan laaro ipele awon meje ti ngbadua fun mo ti so lehun enikan ni ngbo number 1 awon ti ngbo lo ngbo fun omo iru iya to wa ngbo na si wa niyan bo ba ti yi kan ambo ba di mo sare ku on church ri elomi omo nkan kan to ba ti wa le meji ti o ti ri yanu yo ba sare lo no oba won kan le ni elekeje awon tin woju oluwa fun oko ataya in pe won jade nibi won ba duro si in ti olohun ba si ni ki ni won o se ko si ni na ni nkan kan eleketa gbogbo eyin te ngba olohun gbo fun ile kiko in gbadua fun yin elekerin gbogbo eyin te fe travel out bi ogo se nje ti olohun elekarun ta ba ri gbogbo eni to ni aisan kan tabo mi ninu agu ara re woli odekun le o gbadua elekefa gbogbo eyin te ngba olohun gbo pata fun owo oja o fe taja odun se wa mi to daju gbogbo eyin te fe igbala otito igbala o fe la mu wa meje ni ni ojo sunday to koja 850 awon 850 won ni awon ti setan pa won mo ba jesu lo won gba certificate won laaro bayi enikan ni 850 lodu eleyele baba to nparo lo si odu eleyele o ba won ti mo so be nbe won a so fun won pe won o le mo ko yan wa le meji losu awon ti won so pe awon faye awon fun jesu ti won ri igbala ninu e o ni alaafia mi ni mo fi fun yin ki se baye se fi fun ni owo e ni gbogbo iwosan wa and ipa ti ijo ina le ko ninu society niyan and gbogbo biki bi bibeli ni bi ti oku ba wa ibe ni gunugun olo ibi ti won san ba wa ibi to nje ba wa ibi tutu sile ba wa gunugun to ba go ni oni lo be eyan omo lohun ma gboro mama ma farabale gbo lati wo rodu ni ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere to ti olohun ojiji bi garage e wa mo to da gege bi apere loni gbogbo awon ti an ba wa nbe ti o ti ni anointing oil ma fi le won lowo lo feli gbogbo awon kan be to lo ni ka fi yogbadua eh oni omi sa ile ile sa omi koro woli ni e mu awokoto wa ati bo buyo yen sinu awokoto abi se an to sogun yo na ni iyo ni nkan kan a mo mo so tele si ki se pa nbo yo ki se pa nbo anointing oil a kan so igbagbo wa sinu e ni o ya to se bu ti won fun won bi won ti fun o another thing ti ma tun fi kun gbogbo eni ti lanfani ati gbo mi titi dola ni olohun se bebe and embe mi gan yo mi gan invite yin sir mo invite yin specially je ajo pade waju olohun laaro yi pepe yo pomo tori pe mba wa ba mi yo mo wule je nwa a si lawe agbawe ati gbawe meje tele emi le mba yo we je we mu an gbogbo so natural ti patapata mo ti gbo nje ranse awon gan da nambe loni awon ta gbe mo lu fun pe e ma fi se e ma fi yin olohun ibadan la wa ti ibadan o ti pe ati gbogbo awon to nbe ni ayika ibadan so wa ba mi yo to ba se pe ni toto mo ni part ninu re engineer e ba mu lati bi ti ya yen ti ni ese kan lo nba wa inu mi n dadun la re wema o jena o lati wo rodu ni e ti wo moto gbagi eleve so kale ni wema be ba ti so bayin eleve so kale e be pe o ti e ti rawon eyan ti wo nu church olorun ojiji lo mo mu nkan kan dani ju bible lo to ba ni bo si ni mo bo
0: in last year ba te ese kan ni mo wa ti si program yi
2: kin le wo wa
0: ba te ese kan ti baje ti mi le fi rin
2: bata
0: ese kan ni mo wo wa ni last year
2: aje wo eni suwo kini
0: ese mi
2: se bata inu
0: ese kan ni mo fi wo bata ese ko se wo bata
2: so ese kan o se rin
0: ese kan o se rin
2: oh oh o ti sun en ti an pe nsilo lori aye be mu won lati bi ese pe eje ayin lorun bayi mo n bo yin
0: ngba ti mo n bo mo tete kuro ni le pe ki awon eyan mo ba ri mi tori le ni mo wa so enu get mi bayi ni mo gba won wa sibe ngba ti ma fini lati be de mi bayi won ti bere program baba wa ni a eyin te ba won bere program ngba ti won lago e gba dojo fun second service
2: eyin te baba won lago to ba gbo ki won lago tete joko pada o ti repeat class eni kan ni ah se e wa repeat ni e
0: be ni sir
2: e du elekeji
0: duro elekeji
2: won gugu wa rese on physically
0: o wa joko o sa se prayer yen gba te ani ka mo lo mo sa lo le gba ti ma fi tele oju tintin mi pe awon eyan ri mi pe mo se fe fese ni mo sa gbe okada lati junction pe ko gbe mi mo lo si ile ni mo wa dupe lowo olorun nigba to di september 5 mo ma nso ti mo mu wa si bibai o wa bere si ni fi se to ra won doctor ko ogun fun mi won se gbugbe ko loju
2: ko loju
0: o kan wu gba ti mo wa fororo yen si
2: di en tun wo na ah
0: lo se wa ni oju loke asisale na tun tin baje ti mi mo
2: isale na tin baje
0: mo wa dupe lowo olorun pe mo fese mi ni leni
2: nda
0: ese ni
2: ah so ma erin si waju na agbara olorun po agbara olorun.

0: loruko gbogbo awon to je pe ajoko orin seto yen na fun ti aro ye loruko iya afi Oladele Mojisola MOJ ati loruko amoju ero mi yen na fun ti sa ye ore dola ore zi je pe ajo se ti gbogbo o se dun re gbogbo e se nlo ye ojoko ti mi yen na nu studio mi ba mi mu ni kankan eji oruko temi na ni kiki wo lale ti gbogbo yin mo si ke on to
1: ti gbogbo tunle o
0: mo so fun yin laaro yi pe ninu gbogbo nkan ta ba ma se laaro yi olorun a gba gbogbo ogo
1: ti tolu po tunle wo ya aye aye la
0: ta gbogbo yin ta tin darapo mo mi loju opo aye lo ya ti facebook lori ke on top entertainment promotion yen na ni ti kan ni facebook la pa a ri yin o duro re Bash International Olomo Car Pass Mr. Damo e kaaro
1: Sorosoke
0: ku Sunday Mommy anointing ni je oka
2: The global AI market
0: aku Sunday ne bi ogo se nje ti Olorun a se opo simi laye gbogbo eyan ololufe mi Mr. Sunday lati joka na mo ri yin be aku Sunday ne engineer Kasaba mukin na e kaaro ni gbogbo bi te ba wa te tin gbo mi lagbara Olorun opo simi la se laye o

0: afukare gbogbo soko ti mo ri yin be eduro re
1: ariro ala alariro ni sala
0: gbogbo eyin ta koko okin na lapa
1: be ba ti jobi na
0: gbogbo eyin ti don re
1: o baba gba lagba
0: okin na lapa be pe aku sunday ni o
1: iwo to
0: gbogbo eyin te wa ni goba
1: o se gbogbo
0: je pe le fi eto ye para

0: Eyin na mo bi a se ma nseto yi lojojo mejo mejo. E mo pe abala meta ni eto yi ko so de. Abala koko o na ni lati yin Olorun. Lati fi emi mori han. Lati dupe lowo oba aseda. Ko ka waye. Ninu awon to je pe o mo Sunday keji. Yen na ninu osu kese. Yen na ni abala koko to je pe a nse lowo yi. Abala keje abala ibi to je pe e ti pe wole to je pe e ti ma se kini de tu ma dupe lowo olorun iyen na fun nkan to se fun yin iyen na ni ose
1: isere yo ma
0: isere de ti korin ope iyen na si olorun abala ta fin ka se eto iyen na lori eto yi o na ni abala oro iyanju lati nu bibeli to de je pe mo bi ti aba oro nipa igbeyawo de iyen na ni ose to koja lagbara ogo olorun lene a ni alejo ti o je pe yo ba wa pe kelo oro igbeyawo
1: eyin funra
0: iranse olorun ni o de tun mo nipa igbeyawo daada o ma nse counseling fun awon je pe ba ile fe da gege abi o ni kankan ti o fe sele ninu igbeyawo agbara ogo olorun lehin aye pada ti ago mejo ba tin koja de a ma gbe iranse olorun iwo leyin ti awon ba ti salaye gbugbu nkan ti awon fe ba wa so nipa igbeyawo igba en laasi ojo opo le ta be sin gba lotun lo si lati ma fi emi mo fun olorun oluwa o dupe o oyan lo mo yan

0: ni ta ba nsoro nipa igbeyawo o ni igbeyawo ni kan to je pe o entin o na ni pe ni suru le yan le fi
1: boya ile fere mun owo bi
0: o se oro igbeyawo o ni ti eyan o ba ni suru o ni kan da o to le je pe looto ati lododo
1: Woya
0: sare wa so. Ese gan ni yemi si falade. Awon na ti wole lojo opa ilu jara ti Facebook la pa. Awa mele ton so won ninu sound music.

se gan ni o won ni awon wo wa lati ilu akure e na ni ye mi se falaye e se gan ni mo dupa o o da je kin wa se bi eleye e je kin wa palu yen da e tin ba palu yen da a ma gba ipe lolokan ojo kan iyen na fun ti aro yi ko to di pe a gbe baba wa ninu oluwa nitori pe a se ngbianju lati ki won a kun si won baye sugbon e ma wore gbogbo a ma wonu ara won na ni

0: Iwo ti ayo pe ba yo fun. Iyen na lo se ta lo koja yin. O ri pe eje ka ju mo. Olorun se won otun ninu aye re. O de le pamora. Number to jade si odo wa nbe 08055511110. 08055511110. Fe dupe lowo ba seda. E ma gbagbe te ba ti so pe yin tun. E tun korin si Olorun.
1: Baye ti fe kori, kori be fun mi.
0: Mi dupe lowo Olorun. Oyin Olorun. O fo pe ati eyin fun.
1: Baye ti fe kori, kori be obi.
0: Nitori pe o da mi si. Ati mi ati le.
1: Kori be obi re.
0: Atomo ataya.
1: E wa wo bo.
0: Atawon to yin mi ka. Ategbon atabo. Oba to je ka mo ojo ni. Iyen na layo ati alafia. Ope lo ye o, iyin lo ye o, ogo lo ye o.
1: Lati le o gbe mi soke o mu mi joko.
0: 08055511110.
2: Yo, you need a cold drink?
0: O ni number to jade si odo wa baye to je pe e ma fi pe wole ni kankan ejeje lati se kini lati fi emi imori han. Iyen na si oba aseda, iyen na la ro yin.
1: Local champion o so wa di global brand. O se Oluwa do ba dogo.
0: Hello.
3: Eka
0: ka aro ki loruko yin ati pe bo le tin pe
3: iya beji lati ipoba jokka lade idanre
0: iya beji awon ti idanre nkan
3: alafia lawa
0: e se gan ni ki lolorun se fun yin e se gan ni ki lolorun se fun yin lose to je pe fe fi dupe
3: mo dupe lowo na oba to je ka ri sunday keji ninu osu kesan
0: oluwa o se
3: mo dupe lowo olorun lori awon gbogbo awon mo ile iwe to gbo lu de tosu to wole laya ta lafia mo dupe lori awon ise temi na ti mi lo je ku lori won won gba lu de wa su wole la alafia mo lori ti mo fa fi yin olorun
0: mi o eko eko eko
3: e ba mi yin oluwa haleluya eni ba mo le jesu ko ba mi gbega e ba mi

0: ọba mi ni Oluwa hallelujah eni ba mo re Jesu ko ba mi gbega
1: o
0: dupe lọwa larun o e se sa o a ma go ni lo sa pe o ka Jesu wa oni ki ko tu se to yin fun yin o
1: ami Jesu e se
0: sa.

08055511110. Oni number to jade si odo wa nbe ye. E fe dupe lowo oba seda. Iyen na fun nkan to se fun iyen na lo se ye. Ero nun jinle. Ya ge bi mo ye salaye fun yin laipe laijina. A gbe baba wa ninu Oluwa. O je pe won ma tu pere pere. Nkan ta n

0: ma ba wa ninu oluwa won tun ti se bi won se ma nse won le wa sori eto abi karira won ma sowo kuduru fun wa e se gan ni mo dupe lowo yin o lagbara ogun olorun e bi te ti mo na ko ni tan lagbara eledumore o dupe lowo
1: eni to koko fe wa
0: o prophet evangelist pastor omo ologun I really appreciate you sir God almighty will bless you akoko yen ti lo ani le gba pe kankan mo le ni nitori pe nkan ta ko wa o po gan mo really appreciate you sir to ba di ni ojo mejo lagbara ogun olorun
1: fun idariji eso
0: ayan iyan mi na ni o wa pelu baba wa ninu oluwa thank you so much God will bless you awon eyan pe lotun lo se je ki n gba pe kan hello hello e ka ro ki lo ko yan ti pe bele tin pe e se gan ni
2: e sa e do ayo je ji lo so pada mo ni de lo wa yin sa
0: I man se to awon opo sugbon lenu ojo bi melo kan a se sugbon e je ka wo bo se ma je ma
2: ah e be sa lori awon mo mi won fe wo le su lo be je ji mo se sa le gbon won yin o fe wo se to afun na ko lo be lo
0: oda nkan to ma sele ni pe e je ka wo titi next week lagbara ogun olorun e ka wo ti ko to di next week tori emi na nse awon kokan lori e o la awon kokan ti mo ti salaye fun won pe iranlowo ta ba le se fun awon ti won je awon omo ton fe wole school so eni e de so pe o ni a ma soro daada nipa e anything ton ba ti ba mi so ma je ko e mo ma oda e se gan ni ma yes sir
1: enu mi ma soro pa ise
0: o te mo pe won ma pe yen na nipa
1: mo
0: le yan kan to je pe
1: eti mi ti
0: mo ba soro nipa re pe igbianju ti won ba le se lati le je ki a finu awon omo won yin do e ki won gbianju lati se

0: Onikun Akengbe oro re portable presenter mo balẹ sori eto Iba Olorun oba mi loni iba eyan
1: aye abaregbe
0: iba gbogbo awon to tin pede kin to ma pe iba awon soro soro pata to tin so kin to ma so lugbenga atairo mo se ba omode mo se ba agbalagba
1: baba mi
0: ani ibi ti a fe fe eto yi fe de loni mo se ba gbogbo wa pata e ku kale
1: to ba lowo lowo iya mi pelu mama mama ti e ara
0: olohun mi ya gboya ju okunrin ogun ibare o
1: o sa fere die ko ku die ko to
0: ni no to mu wa lo ni ijejo ta tun pada wa lose yi olohun oba mi ibare
1: aye lo ma to mo baye se je eni to ti mo etele
0: ori eto abo lu na nla wa fun toni portable presenter
1: eje omo ge to ti mo etele ko lo lu fe uni
0: aleto to nso bi awon agbegbe wa seri eto ta ti yan na awon kan to nlo ladugbo wa to le mu ki eto abo me kini awon kan kan to sele ladugbo yin kini awon kan kan ti eyin dojuko idojuko wo le yin ni nipa oro eto abo lagbegbe eto yi ni yan

0: anise o wa lowo obi o wa lowo ilewe ti won lo ngba to bi ba ti gbianju to ti tiraka oda awon omo mi o re ilewe o ti mura fun won won si ti lo ilewe ohun nje awon obi ti e n wo pe oda e je mo bi alafia omo mi se ri ilewe e je n pe won wo e je n ba oluko won soro tabi bo ba raye e je re yoju si won be nje awon obi se be rara
1: yes daleru daleru ore o shika iyawo mi sile fun mi o daleru daleru ore
0: tomo mi ba ti fawon obi awon obi ti juwo si o tun digba to ba pe welcome ki won tun mo eh bo ni alafia omo won lewe yi won o da to e

0: Ore ofe Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Ami.
0: Ife mimo ti Olorun.
1: Ami.
0: Idasokan ti e mimo.
1: Ami.
0: Alaafia Olodumare. Ko ma ba wa gbe.
1: Ami.
0: Ko pa wa laya atokan mo.
1: Ami.
0: Ko soju anu e ko mo le so rara. Orun anu wa ko si.
1: Ami.
0: Ojo ibukun ko ro le wa lori.
1: Ami.
0: Ati leyin orun ko daju.
1: Ami.
0: Iran wa alai ni ko jide fun wa.
1: Ami.
0: Okan eru wa ko bale.
1: Ami.
0: Ase irorun ko je ipin wa. Alati leyin wa laye ko ti wa leyin.
2: Orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo radio awara wa ni jo
3: 99.1
2: Akure ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa

0: ilese
1: ati ya oko ati ya iyawo a ni lati yoju si afia ti awon omo won yi pe a bo se nse ewo oko bo se nse si iyawo ewo iyawo bo se nse si oko iyen o kan wa ki se nkan ta wa wa sibe ni a wa ki won ni den yara won iba se ya oko iba se ya iyawo yara oko ati iyawo ki se bi ti iya oko tabi iya iyawo lo njoku si awon omo yen won ni time kan ti won fe soro funra lara won won gbodo ni privacy yara oko ati yara iyawo ki se ibi ti iya oko tabi iya iyawo lo njoku si to ba le yin pe baya won bimo le se fe lo sibe e pe iya iyawo yen ko ni le ran iya oko ni se pe mama e ba mi se leyi to ba se gẹgẹ bi yoruba o koja aye eni ohun oni le so sugbon iya oko yen funra re la ro pe ti omo yen ba je omo mi to se bimo o ye kin ba sise ohun funra la lo da lo ma se iyawo gan le so pe mama e fi si ro o ki se pe mo wa bi wa jeun mo wa ki e ni mo wa be toju omo ni pe na ni ya iyawo gbodo ma se awon kan yen ka ran won lowo iru iya oko bayi iyawo le si obe ko ni dipo lo nyoju wo nu obe yi ewo ye eran ti won nikan son fe je ewo bo se gi eran to se tobi tobi ewo bo se se gba bo se se se obe na ma fi owo won je bayi se won ni se nkan mi iyen o nse ti e ti wa awon lo mo se le lole aye won sugbon ta ba wa lodo won ta funra won ba ponra wale ta ba mo nkan to ye ka se lasiko to to yara won ka pati mi ni kan ma wo yara won ki won o ki se pe ka awon mo yen ma soro ki yawo atoko ma so ki yawo pe ki le so nbe yen ija ti ya ko ati ya yawo kan ma da si oro ti awon mo yen pe won si inu le bi iyawo bo de se ya iyawo na lo da si inu le bi oko sugbon won ni le so wu pe se apeyin si won ni le so sugbon kini yan wa nu a fa ikunsinu de laarin omo ateni to so oro yen pe en se bi iya e se bi won pe si oro ba lo se wa da si ta ba fi fe won si won iyawo a feran iya oko a ma ye a mo pe iya oko un leleyi odo gege bi iyawo.

0: After downloading, you will get a five.
1: Oda, eshonshon goni mama, onti ibite boro dile kon, eni awon iya won yen. Iwa won ojora won
2: bene
1: eni to ba je pe eni ti o tin ba wa n gbe
2: bene
1: ati mo ni ara
2: bene
1: oda eshonshon goni
3: nkan ti mama wa gbiyanju lati so fun awon ara ile ni wi pe iyen awa obirin ni wi pe ka du ni gbogbo ona gege bi obirin ka sa ipa wa lati ri aridaju pe ni akoko ti awon iya yi tabi awon ebi wa ba wa pelu wa ka ri daju wi pe atemo lorun a siwa wo a fi gbogbo nkan a fi temo lorun sugbon mama wa ibere kan wa ninu okan mi ti mo de fe bere gege bi obirin ti ko fe je ki igbeyawo e daru boya nipase bi mo ni o abi bele ta so saju bi atori pe won ti padanu oko ti ti omo e so pe e ma bo iya mi o e wa ma gbe pelu wa to de ti wa ni ayika won to wa je pe awon iwa ti ya nwu o ti koja ala e o ti koja ibi to ye ko de gege bi awon ara ile ti so lekan pelomi a ma lo si yara idana a ni eun lo fe dana fun omo un o lo fe se pe igbeyawo ta so ki nse odun kan ki nse odun meji ni iyawo ati omo e ti don gbe ton ti don je ton ti don mu o a ma bere si ni yoju sobe eran meta eran meji a bere si ma wo orisirisi se iru obirin se ogun o lo le lo lati fi so pe iya ibi ni ke joko si abi sa kan ti e so gba inu wa gege bi obirin lati so pe iya o ibi ni ke gbowo yin si ibi ni ke gbenu yin si abi so ye ka lo ba oko wa pe my dear ikan ti iya n se ko temi lorun o boya iwo ni wa lo pe iya e ti wa ba soro abi ogun o la le lo lati fi je ki alawa lati je kon mo aye won ibi to ye kon joko si ati ibi ti o ye kon joko si
2: ese oloto ese atokun so ta ba wo iwe owe 14:1 won so pe obirin ologbo won lo ko ile are but obirin ti o logbon a fi owo are a fi da ile ara eru so ogbon ni gbogbo kan gba ni ile aye agbudo lo ogbon wa so nitori pe to ba awa obirin to ba je pe iya wa ni looto iya wa o ni ba se le ba won soro so ogbon ta le lo pelu iya wa gogan ohun na la ma lo pelu iyoko nitori pe a le pe iya o ebe se nse pe ko da nitori pe awon na tona wa oro ni kon le ri iyawo ile kon le ri dimu kon le ri oro iyawo dimu so won tona wa oro ni kon rora fi sile ki olorun ko ma pese ki yan ma se to ba ya ki se yan la so fun nigbati o ba agudo ko ro oju si won agudo kan ra mo won ka rora fi won sile be o nigba to ye pe ki se be la ma gbe lo titi o nigba to ma kuro nbe to ye pe to ba lo se si ibi mi to n ga wa realize pe nkan ti mo se bi a se pe nkan ti o dani so obirin ologbon arora fi ogbon arora fi se agbodo ki gbe mo won agbodo soro si won so iyo kan na awon na agbodo fi ogbon olorun won agbodo fi ko ile omo won ki le won ma ba daru nitori ko ma yan ìyàwó ọmọ wọn kó má ṣe fojú ẹni bí wo wọn ọ̀rọ̀ mi yé yín kó má ṣe fojú ẹni bí wo wọn wọn gbúdọ̀ wo gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá bẹ́ẹ̀ ni ìyá ìyàwó kò gbúdọ̀ wo ọkọ ọmọ ẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá nítorí ẹni tó bá ti fẹ́ aya ọmọ ẹ̀ àbí ọkọ ọmọ ẹ̀ ó gbúdọ̀ fìfẹ́ kò fi bá àwọn méjèèjì kò fi bá wọn lò pọ̀ lóòótọ́ mo sọ lẹ́kan pé a ṣe pàparí àwọn òbí mi tó yẹ pé wọ́n stubborn gidi tọ́ ẹ pé wọn ò kí ń gbọ́ wọn ò kí ń gbà ṣùgbọ́n obìnrin ọlọ́gbọ́n kó fi ọgbọ́n kó fi kọ́ ilé ara ẹ̀ kó má bàa fi ọwọ́ ara ẹ̀ da ilé rú. So
3: ẹ ṣeun màmá wa fún àwọn ọ̀rọ̀ làákàyè tẹ ti bá wa yànnà látàárọ̀ ká má gbàgbé ohun tí àkòrí sọ ó sọ yí pé báwo la ṣe lè pààlà láàrin ìgbéyàwó àti ẹbí méjèèjì ṣùgbọ́n pàápàá jùlọ àwọn ẹbí méjèèjì tá a wá ń sọ yìí a lè rí àbúrò bẹ a lè rí ẹ̀gbọ́n bẹ ẹ mọ àwa nílẹ̀ yorùbá a jẹ́ ilẹ̀ tó kún tó yẹ pé ó mú àṣà lọ́kùnkún dùn ẹ máa rí àwọn obìnrin báyìí gbéyàwó olobirin to kere si iyawo to ba ti je pe ile oko olobirin yen wa a so pe iya oko wa anti mi o le je omo odun 12 o ki de pe iyawo gan bi omo 30 years ni sugbon anti mi eye anti bose anti lagbaja la ma pe iru aburo oko yi to wa pe ko wa wa si ile oko yen to je egbon e ko wa sibe ko wa ki won e de mo to ba ti di pe boya aburo oko nse nkan gege bi iyawo a so pe iya oko mi e fi sile je ki ba yin se iyen to je pe aponle sugbon ti awon obirin ba wa pon won le so wa ye ki e mo pe obirin na la so nipa e so wa ye ko ko di ko ka sun mo de bi to je pe awon na la danu awon na la ba wa ma jan ton ni bi ti aburo oko ba ti jan ton yen wa tun pe iyawo wa ba mi gbe abo iyawo wa ba mi foso iyawo wa ba mi se to ba ni je pe iru kan be le o nsele ninu ile wa ta de fe ye ki le daru ti a fe je ki o di pe gbon mi si omi o to ta fe je ko di pe to ba ti je iyawo egbon mi mi o le lo le o oni koran o se o gbon wo bawo la se le se bawo gungun bawo la se le se to ye pe gbugbe ko ni si wahala to de pe won a mo ibi ti o ye ki won kon gbo won le ibi to ye kon gbe di won si
2: ese atoko ta ba wo nu iwe first peter 4:8 so on soro ife nbe so ti fe ba wa ti fe wa laarin ebi ebi oko ati iyawo abi awon ebi mejeje so ti sorry ti aburo oko iru aburo oko be so to wa ni odo wa to ye pe awa iyawo nikan lo nda se ton ta sa nse ti o ti o dide lati se iranlowo iyan le o na mo ti daruko e leko pe ogbon agudo lo ogbon olorun
3: ogbon wo gungun
2: ogbon ta le dana ni rara rara a ma lo pe iyo ko mi ejo boya e le ba mi se le ki se pe ka kigbe mo won pe se bi wa se joko ni e to a ma wo mi temi nikan ma da gbogbo e se ni iyo ko mi ejo e ran mi lowo ke ba mi se ele ohun na wo pe ki se pe e kanra mo won abi e kigbe mo so ohun na dide to ba pe eyan ni looto to na mo pe ohun na ma je yawo ni jokan a dide lati ran iyawo egbon e lowo die die nipa wada nipa ere sise iyawo mi e fe yoko mi e fe ki yawo yin ko abi te fe ko se le ni ejo e dide e ran mi lowo e je ka sare se ko le ya a dide to na ba realize pe jokan o ohun na ma di yawo a dide so ade aran iyawo yen lowo ogbon ta le lo ni e ki se pe ka wa ma konra ka wa fi sija ta wa fi sija bi ta ba nkora oro wa ni won ma demu o
1: ore mama esun esun gan ni eyin ara lebe tin se ngbo wa e ma gbagbe pe ipolowo ja bayi ona ni agunmu o e ku ipolowo ja yin wa lo ni ketiketi sori eto yin eto wa awo obirin mama ko to re pe mo bere bere mi lori oro te so yen mu ti e fe fa kankan yo nbi be emi ti le nwo ni woye ti mi nitori pe pupo nu awon aburo oko mi idi ti won se kin fe ran iyawo egbon won lowo won ra awon aburo oko to e pe ki iyawo ewo egbon gan to ran won nise won ti se sugbon awon iyawo mi gan won ma nkoja aye won ilo ti won lo won ese bi yo wa gbe lodo wa nu wa se emi wo pe gege bi obirin koko ka te wa gba we pe ko si aburo oko yen ebi oju se to ye ko se na ni ti o ba sa aburo oko nbe o ye ko le se ise yen igba ti se ko bi awon ni ko fo aso aburo oko e to ba pe ko si sise ile ni e ta gbara e ba ka ti aburo oko o ba ti le le ti aburo oko o ba ti le le ran e lowo eto eni ko se to ba le se nbe ki se pe ko ti o ba ti le ran e lowo ma so di ga fun nitori igba ti won fe mo ebi oko ati iwo ati oko ni nkan to le se ni aye ara eni o da mama mo fe bere bere yi nje o ti le dara nje o da ki a ma fi aye gba awon molebi ninu igbeyawo so ti e da ka ti e mo yin so ti e dara tori won ra won ko ati yawo mi ton sese igbeyawo igbeyawo won ti pe osu mefa aburo ko ati kode aburo ya egbon yawa aburo yawa ti kode orisirisi molebi won o ni akoko gan fara won jo ti le da ki oko ati yawo kan se igbeyawo ton tabi won sese igbeyawo ni o won sese igbeyawo ni o ki molebi koma se suwa lodo won nje o ti le ye koma faye gba molebi
2: koda
1: bi le ka pala fun won
2: koda ka faye gba awon molebi ni Stanley ti agbe ta se iyawo koda nitori mo ti so lekan pe awon yawo awon ebi mi on ni farada won de ri mi to ye pe won ni farada won ma wa toju bo le ni pe bawo na se nje bawo na se mu ewo igbaye to won gbe won ko tile ni respect ko tile ni kini so ko da nitori mo so lekan pe ki se gbogbo ebi lo ni wa so bible so pe iwa rere oni eso eniyan so iwa rere ni eso eniyan so awon ebi mi wa to ye pe won ni wa awon ebi mi wa to ye pe won ni wa awon ebi mi ton ba de won a jo fi ofowo so wo po pelu iyawo to won le pe ko le dani but ti awon ebi mi ba de ba se daru ba se baje to ma ko esu si iyawo lese uno a ma wa kiri pe yawo a bayi ni yawo ya ko tile tete dana e ko tete se gba e wo bo se nse egbon wa o ki gbe ma egbon wa so ko da ma ko ye ko da
1: o da ti edayede ba wa bele laarin oko ati aya kini ojuse awon molebi mejeji ninu oro yi ti edayede ba bele laarin oko ati iyawo kini ojuse ya oko ati iya iyawo ninu oro to wa nle yi
2: ojuse ebi mejeji ebi toko ati ebi aya ni pe kon konyona na oro yen bi oro yen a se pari ti o ni si wahala laarin toko ati aya ki se pe kon ma wa eni to ma gbeti leyin abi ko ma wa eni to jebi ninu oro yi ki idile yen ko ma ba daru
3: esun mama wa ki ato si oju opo le mu fe bere yi se ti iya oko ba wa wa sile bi afun iredi kan tabun miran to wa si okay arin iyawo ati oko to wa di pe o de rin pe gege bi e si so pa awon mi won kan ra gan ko de to kan ra mo iyawo e to ni lara ojuse wo igbese wo lo ye ki oko yen ko gbe lati le je ki ohun gbogbo ko lo ni melo ninu ile yen
2: oko a rora pe iya e seyin ni ki se pe oju yawo e yi soju yawo e lati ma soro si iya e abi ba ogbon olohun na lohun na lo ta fi ba iya e soro pe mo mi o ejo omo olomo lele so e tori olorun e fe be se fe emi na so e fa mora e jo ko ma ba si wahala ninu idile wa so a rora pe iya e ni ta ba soro so bo se ri ni
1: o da e se so go ni
3: mo lero pe awon ara ile won ti ma gbiyanju lati so pe kan ko wole e akoko na lele yi ti e le pe wole a de ro yin ke pe wa si ori number won yi 0805551110 tabi 0706677182 lekan si awon number te le pe wa si lori eto yi 0805551110 tabi 0706677182 ti wa nbe o pe ka san
1: e seun e ka san
4: e gbedo
1: Olúwa ló ń tún.
4: Ẹ
1: à ń gbọ́ yín, orúkọ yín, àti ibi tẹ́ ti ń pè. Ẹ ṣeun. À ń gbọ́ yín, bàbá.
3: Ẹ jọ ṣe lè bá wa jìnà sí rédíò yìí.
1: Ojú òpó òun a ò gbọ́ yín dáadáa rẹ bá láǹfààní ìgbìyànjú ẹ̀kẹ́ pé padà. Ẹ̀lú ẹ ti wà tí ẹ̀lú ẹ̀kásùn. Ẹ̀lú ẹ̀kásùn. Ẹ ti wọlé o. Ojú òpó òun ìjà gara ẹ má bínú ìgbìyànjú ẹ pè wá 0055511110 tàbí 0706677182 lẹ́ẹ̀kan sí 0055511110 tàbí 0706677182 ẹ mọ gbìyànjú ẹ o máa wọlé ojú òpó òun kọlura wọn ni ìpè yẹn ló ń kọlura wọn 0055511110 tàbí 0706677182 ojú òpó ń ṣe ń kọlura wọn 0055511 1110 tabi 070-6677-122. Hello, eti wa nbe o.
4: Hello.
1: Hello, eka son o. Awo gbo yin o. E mo binu awo gbo n te nso boya kede kuro lapa bi ti e tin pe wa awo gbo yin rara. O ti jọ bi awon meji to ti pe ti awo gbo ti won so bayi
3: n.
1: Mo gbiyanju e ka wo boya ka wo iseyi na. Oda eja tun gbe ipele na. Elo ti wa nbe.
4: Hello.
1: Elo e ka san o.
4: E ka san.
1: Eh, a gbo ba e se gbo ni. Oruko yin ati bi te tin pe.
4: E ku eto latakure ni.
1: E se gbo.
4: Sola dulo so.
1: E se un Oluwa lo ntu. E ba wa sun seyin kuro ni di nkan te fi nbi wa.
4: Eh, se ri eto te so. Eto to da ni o de ye ki awon omo wa kan ma fi sari kogbo. Abobere ya to ba wa ni oko. Seri obirin to ba wa ni oko
1: seri ba wa su seyin kuro ni di radio yin
4: seri oko ye to ti ye ko ti mo iwa iya o bo seri ta ku nigba ti yawo dodo e a ti salaye fun iya a ti salaye fun yawo bi pe bi iya o seri ni o iwa bayi ni iya omo wu o bi iya o se ma nse ni o a ti rogbon yen ko lati odo oko nigba ti yawo ti iya oko ba wa de a wa wo pe ah gbogbo irajo yi iyawo ti se oko n ti so fun so ko ni wa si ibinu abi iwa iwa ti o da lati ma wo si iya oko to ba de se iya iyawo na ni iyawo ya ti explain fun oko wi pe bi iya o se ri ni iwa ti iya o ma wu ni so a ti ri ye dimu o wa ni si pe iya iyawo ka dedede lọkọ kan gbe action ti o ye ro gbe jade tori pe won ti jo understand ara won so tan ba de ti understand ara won gbogbo nkan ti iya iyawo abi iya ọkọ ba fe se won ti mo igbese ta gbe ti o ni si pe ede ayede laarin ara won tori pe ọkọ le lo bi ise ki iyawo wa nde iyawo le lo bi ise ọkọ wa nde to de je pe boya iya iyawo atọkọ lo jọ wa nde a ti mo nkan to ye ki oun se si iya iyawo tabi pe iyawo a ti mo nkan to ye ki oun se si iya ọkọ so iye ko lo ni si ede ayede laarin ara won tori pe won ti understand ẹbi ara won bo se ri so bo se ko se ri niyẹn ọlọrun ko ràn wa lọwọ tori ti awon ọmọ ayé òde òní lọwọ ẹsùn ni wọn sì kù díẹ bẹẹ bá bá wọn sọ títítítí ìwánu wọn náà wá sì gbé jáde nígbà tó bá wọlé ọkọ so kọlọrun ọba ko ràn gbogbo wa lọwọ kọlọrun ko dẹ bá dá ọmọ náà sí kọlọrun fún ọlọpọlọ tó pé àti tó yẹ ẹ ṣeun àìkú ètò.
1: Ẹ ṣeun gan ni fún ìdásí tọ̀dọ̀ tí ìjọba ní kojú
4: òpin ìdí
1: dábàá nítorí à ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ dáadáa. Àmọ́ orí mú nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá wa tó pè wọlé sọ wọn ni nígbà tó ti jẹ pé àwọn méjèèjì tán bá ti ṣàlàyé fúnra wọn wò bele ni ìyá mi ṣe rí o tóbìnrin yẹn bá lè dúró á dúró kan tó fẹ́ ra tí ò bá lè dúró á gbọ̀nà kò ní sí pé ìyá ọkọ àbí ìyá ìyàwó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń hùwà kan wá ń dé bá wọn lójijì ó dà ìyá tó gbélé náà ẹ̀lú ẹ ti wà ń bẹ̀ o. Ẹ̀lú o ẹ ṣeun ẹ kásán. A ò gbọ́ yín a ò gbọ́ yín a ò gbọ́ yín wọ́n sì ń gbìyànjú láti pè a ò gbọ́ yín a ò gbọ́ yín 005551 bí a kẹ́ gbìyànjú kẹ́ kúrò lápábí tẹ́ ti ń pè wá bí ojú òpó ń tún lè dájú tàtẹ̀yìn wá lọ. 005551 1110 tàbí 070-6677-122 àbí màmá bàbá tí wọ́n pè kẹ́yìn kí lẹ ti rí ọ̀rọ̀ wọn sí.
2: Nǹkan tí mo rí níbẹ̀ ni pé ìṣe gbogbo ọkùnrin ni wọ́n fẹ́ láti sọ àṣírí bí ilé wọn ṣe rí fún ìyàwó wọn torí wọn ò ní fẹ́ sọ torí tí wọ́n bá sọ ó lè ba ìyàwó lẹ́rù.
3: Ẹ jẹ́ kí a sáré gbé pè ná. Hello.
4: Hello.
1: Hello, ẹ kásán.
4: Hello.
1: À ń gbọ́ yín ẹ ti wọlé.
4: akweso
1: iṣeun lu anu
4: emi mo pe lekan tele gboro mi daada be mo lo mi
1: ba an gboro yin ba
4: ah so gege bi oro ti daddy kan so lai pe lo se ye ko ri niyan lori pe oro ti ma le so le kan pe ko ye ki ebi ma sumo oko ati yawo ni le yo ba won ni obirin to ba fe oko nikan ko ri le oko fe o tori pe to ba lo won fe bi oko ko si gba ti mistake le wa laarin oko ati yawo ta lo fe foro lo to ba le je to ba ti lo won fe bi mara ti wa la ba ti sele ko se ta foro lo awon du to lo won fa mara ilo atuma kuna bo to ati le ko ni le oko na o nitori de iko la ko gugu wa ba se o
1: o da ise fun idase todo tin
3: o jo pe eni to pe keyin ko gbo nkan ti mama wa n gbiyanju lati so lekan ni mama o so pe ki a ma ko ebi mora o sugbon mama dahun si ibere ti obi lekan wi pe
1: je ti oko ati aya ba se se igbeyawo
3: so da ko je pe boya won se se igbeyawo
1: ese kese na la won mo le bi akotele won wole
3: opolopo lai ti pe igbeyawo ti o ti po osu kan osu meji won ti lo amo yin pe a fe oko ati awon mole bi oko ni ki se pe ki igbeyawo ma ti pe osu kan ko ma kan te ti ijo wa papo kan jo gbadu ara won kan ti sare de kan a ma gbe efori ebi oko efori ebi iyawo wole nkan ton gbiyanju lati salaye fun wa ni
1: hello ekasun e ma binu a o gbo yin e kuro lapa bi ti e wa baba wa kan na pe wole lekan ta ni a o gbo won jo be pe won kuro lapa bi ti won wa a de gbo won daada a o gbo yin ka o boya le ri pe kan tabi meji gba sin tori pa koko tin ko wa ni papa mora bayi elu e ti wa nbe o hello. Hello, Ekasun.
3: Ekasun.
1: An gbo yin. Awon yo si gbiyanju ati pe loni sugbon a gbo ipe won rara. E wo da mama ko to di pe a ma dagbere lori eto fun ti toni. Amoro ogo le fe fun ati oko ati aya nipa bi idile won se le duro papa julo. Bi won se le se ti won pa la laarin awon bi mejeji ti o fi ni mu ikun sinu dani
2: ese ma amoran ti mo le fun awon ebi mejeje abi oka ti yawo ni pe ti fe ba wa ikan ni wa ati yawo ati oko awon ebi mejeje nitori pe ba won na se bi mo ti won ni awon na tun se bi yawo na ton fe wale so they are one family ebi kan ni gbogbo wa ti fe ba wa ife ta ni si omo wa agundo ni si iyawo omo wa ife ta ni si oko omo wa agudo ife ta ni si yawo omo wa agudo ni si oko omo wa eje ka fife ka fi bara wa lo eje ka de fi ogbon ka fi soun gbogbo olorun a ran wa lowo o ogbon olorun atoye olorun ko ni fi wa sile

0: pe lole ijose to be the alone bibele ji oni saamu ninu o ti jadan imi go nu yin le le woso to ya lole ijose abi a le woso to ya jade abi ti ja se le wo jade be e lo satuse o gbagboruko mi sha dere lo ti loruko ti mo nje eke kikeyin omo ijoban ro mi temi o ya sha satagun ya ti satagun ya surugudu surugudu o de wo ninu le se gbagbe pe ede mi bayi le de mi aro mi bayi lo o ti ti le gbelenu mi o ti jade a me che che che tete meche kini tuma rai a sese bere ni mo so a titi bere ko kale ni jejo mo mu oro kan wa ti mo fi salaye pe eni to di owo oja ti e ku boya on taja ladugo ni on ta oja laarin oja ni kebe to le oko wa to gbianju pe ohun fe ki oja to n lo sale mo be lowo yin pe se ru oni to n ba oja je ni abi o n tu oja se ori opolopo eyan lo ma n so pe awon kan yin bo jaje e ku kale ile bi awon ti o gbo wa ni ijejo mo wa salaye fun wa o ma pajuba lego yan buru afaja lo aseju babojo Lota ba ti le orun mi la eyin oran ni kembe eyin oro ma ni ke ni le yin o e ku kale afoko ede yoruba ni olorin ibare o asa yoruba ni eri go fast losan lo le ko wole ni ka fi dara laya na ni ka sa ki gbogbo e ko le sin igba kunje ku e ma gbo mi bo sakawe mo ni agbolopo lare yin crate yin 5000 55 won deruko enikan ni ijejo yen o je pe bo so fun wa pe 200 naira ni mo n teyin ti e won so fun wa pe agbolopo ni se lo n ba oja je ani agbolopo 250 ni won ta o da ni doju koju eni ti mo n so ye eni yen 250 ni n ta ti e oun ti e in 30 e ni 200 yo abale ke ma gbo mi oluwa tu yo ma pajoba legan a ku isemi oni o ajo ni temi o ma so pe rasinga se be o dara po won a lori eto yi rasinga ti won se be ti won ta machine lori sirisi gbo e ya ra machine te ba fe ra won ta won de nta ri ju machine ton fi ranso ni o baba si fun mi sabo ibe ni won wa ati wo sabo ile keta ni opa otun ni won wa e o gbo foran won nigba te asiko ba se be to ba to mo so pe okay en to wa teyin ni ni 250 o fi pa 75 pre teyin to ra ni 5000 wa jere 2000 2005 lo de pre teyin kan awa ni o ra ni 55 Okay, the 2006. Very great, yeah. How many you turn into 200? Tomorrow, I need 5,000. Have a pass 6,000. Okay, the 1,000. See, if I borrow, I need 5,500. After I need 6,000, okay, the 500. See, share your auto, Lorraine, you can. I just got to go by on my page. Let's go to the house. My baby, because you're a little too, you call me. Pi opolopo eniyan lo je pe waju ile lo ma pate si lo je pe ile to se be to gba ibe lo pate to ko ra fi kan pa ko kan sibe si o ma gbo mi o se mo pe oto erin to gba shobu ye to wa so pe nkan ti ohun fe ki tenera gori e se mo pe iru eni be so jayo pa sa
1: oni ri je
0: I learned better.

0: shop. Do je pe bo se nsowo ina ile be na lo nsowo ina shop.
1: Mo wi pe o mama foya.
0: Pa package eto yi ni mo nse yi.
1: Mo wi pe o mama foya o mama sojo.
0: Ma je nbere owo na ni le. Be na ni won bere owo na ni shop.
1: Mo se ni kon to le fowo ko.
0: Pe igba ti gregre ti wa ti fi gan.
1: Mo
0: ye sawo ko le ko dotin. Ile be na la ma san ti

ọba tó mú wa lọ lọ́sẹ̀ tó kọjá tó tún mú wa padà wá sórí ètò fún tòní ìbà rẹ̀ la ṣe lọ́sàn yìí o. Mujuba oba mujuba joye ibo okunrin ibo obirin ibo omode iba agbalagba won le wure to wole ti kojuba o deran amuso aguntan bolojo to wole ti kojuba o deran amupaleya kemi mo ba deni ebo loni na ni mo fin kiyin lokunrin lobirin o gbogbo omo yoruba tata ni bi gbogbo ti e tin gbo mi nipinle ondo nipinle ekiti nipinle osun ipinle oyo ipinle ogun ipinle eko ati gbogbo ibi ti awon mo yoruba ti won lowede ti won pe kade nilu akore oloye mekun ta wa yi gangan eyin ti orita obele eyin ti joka eyin te wa ni goba eyin ti mi lokejebo se daada ni mo ba yin

ti ati ngbe wa fun gba pipe ti mo bi ati nse eto yi e ti mo pe lori eto yi na ni e ti mo ngbo iwe onitan leyi ti won ko lede yoruba ponbele sugbon fun anfani eyin ti e se ngbo wa fun gba akoko be ba ti kan lo agba mi eto bayi lori eto yin eto wa yi yoruba gba yi nibe na ni e ti mo teti gbo iwe onitan lede yoruba nibi ati mu won wa se ti gbo yin lago meta bo san bayi si ago merin role ni gbogbo ojo aiku mo tun ti de mi mo se mande loni tori pe ode ki pomo olorun o iwe ti amuka na ni iwe agbalagba kan lati owo ogbeni oladejo okediji iwe itan lapade atitafa apa keji iwe aja lo leru lose to koja onibiti ati danujuro nibiti ati ka pe leyin igba ti lapade ati tafa ti won ti gbe jayi ola lo si ade oyo ni ile wosan sugbon ti audu karimu ti nfesun kan lapade ati tafa pe awon ni won gbemi lenu dele ati kunle ni bawo ladeji ti lapade na si so pe ohun o mo nkan kan nipa awon eleyun o wa ni nise ni ohun gbe alaisan lo si ile wosan eyun ni ade oyo audu karimu ko gba gbo oni iro ini lapade npa won si ni eni ti o paparo ni o so pe elerin ohun wa lorun audu ni ki won lo si ade oyo lati seri boya looto ini lapade gbe alaisan wa si ile wosan lapade ko ba jiyan tori o mo pe looto ini ohun gbe alaisan lo si ile wosan nigba won si debe looto on wa ri pe looto lododo ini lapade ati tafa ti won gbe alaisan wa eleyi wa je idojuti nla gba fun audu karimu oga awon lopa ni lu badan leyin ti oro ti jajo audu karimu loju to ti fi ibinu kuro ni ade oyo to ti nlo tawon lapade na ti won takuro so pelu audu karimu nibe lati danduro nibe ina ni ati mo bere muse tuni loju paali eyan omo yoruba tata mo ki yin eku kale

0: baba atomo
1: o tun ran ti baba ode eni ti ohun kokon pe ni baba oni baba ase o le ni boya o le si ko boya awon olopa kan fe ko ba ni nigba ti won ko ri elomiran ti ro mo o jare o o jebi o won sa ti mu na yo si tu ojo meta kan ki oro re to foriti si bi kan ati mole ni yo wa di igba na nigba ti lapade de ile re ogoke lo taara o fere ma to iseju marun leyin to ti wole ti oko awon olopa miran fitunde ti awon olopa si fi ara won si gbogbo ayika ile re o wo ago o si ya lenu pe ago kan ko ti lu o tun fi okan wo ohun to ti sele laarin wakati marun seyin bi iru re sele ni ogo ta odun eniyan fere le so pe o poju iru re ki sele si opolopo eniyan titi won o fi lo je olorun ni pe isele ojojumo ni fun lapade tafa lo si koko de laaro nibi ti ohun tin reti oloka ibi ti ohun tin mura oko lowo lati sa jina si jogbon ni kunle tabi obio wole de sule alayi mo aye mo ki ipoloko bawo ladeji lona iwo lohun oku dele ninu papa baba ode baba oni baba oko oni buredi jaye ola abi koko lori audu karimu no si dokita baba oni baba wa lati mole bayi oko ko se lo mo be ni oro na ko si ti to so se o di igba ti tolotolo ba gbe omo di emi ki oro na to to so be si ni tolotolo ko ti gbo omo di emi sugbon oro na to so bo oku die sa eni ti owo re ko ba ti ta eku ida ki bere iku to pa baba ohun o di igba na Eto Yoruba gbaye na ni e sin tete si ikoni Glow 99.1 FM na ni e tin tete si lori eto yi na ni asi tin ka iwe onitan agbalagba kan lati owo ogbeni Oladejo Okediji iwe yi ini iwe apakeji aja lo leru iwe itan lapade ati tafa ni bayi ati wa ni oju ewe kerin le ni ogbon ni ori keta iwe ohun nibi ti won ko si pe were kan oke ohun were kan oke ohun ini ori keta iwe agbalagba kan ni oju ewe kerin le ni ogbon osan gbaigbai ni sugbon orun ti ye atari firifiri lo orun yoju ninu ikuku eyi si mu ki ojo turagba e kan kan ti orun bara ye yoju ama ajo eniyan lara sugbon ki pe ti o tun fi wo inu ikuku lo baba arugbo kan nte pa lo loju titi ni idi aro ese re ko kan le daada o ngbon sisisi nile baba yi te ko lo ba inu ori re si fufun bi egbon owo o we lawa ni jalajala kan bayi bo irun ori re mole irun na rora yo sita die die labe re akisa patapata ni lawa ni ti baba yiwe o riri to be ti aja fi le ko aso elegbin ni o dabi ite omo obun irungbon re han daada ni tire o funfun o dabi igba ti won fi oyaya bi irungbon yi iba ti funfun to eri ko je o rora ndi pupara kora ko bo sugbon ewu ni bakan na ni baba yi tun hu tubo mu funfun to be to fi je pe owo eyi to han jade ninu oju re dabi oju ologbo o dabi pe baba yi gbo lopolopo o nte kujekuje lo alaini ni o nrora lo o fi awo dudu di eyin oju re mo ohun eniyan ko le so boya o foju ni o tabi o riran irin ese re ko fi han pe o foju sa nitori ko te opa to mu lowo o gbe ileji ka ni iyen si n fi leyin re o si sobolo seyin bi won ti wi pe opa gbeleji ka teyin loju ko te pa ko tawo be ni ko si sina taara lo nlo o fi owo otun re gbe igba bara kan dani igba na ndon koro ti o fi han pe owo ki kuro lara re nigba kankan o gbe apo gbandu gbandu kan ko ejika o nfi dugbedugbe legbere o han kidire pe oni bara ni baba yi nse o si nsagbe lo ni titi na ni wa mo wo pe ewo wa tun ni oro baba oni bara ninu iwe agbalagba kan eyin na kuku ti mo pe iwe lapade ati tafa ni leyi leyi ti nfi han pe opopolopo awon kankan ina ni o farasin baba ka debe o sese ki o ma ye wa eje ka mo tesi waju ko ba le ye wa daada iru eni ti baba yi je boya okan sawo iwe ohun ni o tabi o ni nto fe se laarin ilu ti won fi ko itan baba yi si inu iwe agbalagba kan lati owo ogbeni Oladejo Okediji eje ka ma te si waju bi baba yi tin lo o duro ni waju olopa kan ninu awon to duro si waju ile lapade o na igba re si olopa yi ko soro olopa na towo bapo o mu kobo kan o so sinu igba na parangandan baba yi njenu wuye wuye o tun lo bo ba rin die aduro gba soju kan o dabi eni pe bo ba rin ju be lo o yi le gbe sugbon o nfi ogbon duro le kankan ko ma ba subu o tun lo ko je ku je yo bale ni labalaba fi nwo igbo lo baba yi nlo ko bale o di odo awon meji kan ti won joko seti titi baba yi na igba re si won okan ninu won so kobo kan sinu re ekeji mo baba yi loju o yin mu se eni to se sara fun baba yi tun lo o te koloba bi kokoro ilu ori kodoro bi doje afefe fere le ma gbe ilule o rin titi idi aro lo titi o fi de ikorita kan o ya kuro ni titi nla o bo si titi eleruku ko to ya o boju weyin o si ri pe ko si eni to ti para da ninu gbogbo awon ti o n ba loju ona ibi ti o n fi won sile si ina ni won wa sibe awon meji kan si tun ro mo opo waya bi igba ti adan ba ro be ni ko si irinse kankan lowo won eni kan tun wa ni oju ona na ti n ba keke re jijakadi o dabi eni pe orun keke re lo o n tun se oko kan si duro nitosi iyana ti baba yi ti ya o farapamo ni kona kuro loju titi oloda awon eniyan meji ti joko kale sinu oko na ki baba onibara yi to de o ba won nibe o silekun oko o wole ko ki awon to ba nibe ku kale awon na ko ki kaabo se eni ti ko kini ku le o padanu e kaabo iwaju ni awon meji ti baba yi ba ninu oko joko si oun na wole seyin oko si ko gba oju ona oloda kankan afi kiki ona okoro eni keni ninu awon meteta ko soro bi won tin lo baba yi ko ti le so pe ibi bayi bayi ni ki won gbe oun lo oko san lo ṣewẹ kaabo pada eto yoruba gba yi na ni n30c ikoni glow leti n30c iwe agbalagba kan ina ni engbo se ko ma se yin bi tin se mi ni ayin na pe ebo wa ni oro baba yi ti a je nipa eleyi bayi ki la fe fayo ninu oro ti baba yi won ni eti to ba farabale ini jere oro eje ka mo babo eni balolo baku won koja ilu lo die die won bere si kan ile gata gata leti ilu ile ti won ti pari ti won ko ti ma gbe inu re ile ti won ko lo lowo ti won o ti pari ile ti won ko lo ti won ti pari ti igbo si ti wo yika re ile ti itakunbo bi igba ti won fi okun di po ko ma ba tuka ile to ti bere si wo nitori aitoju nigba ti won ti koja ilu daada baba yi bo apo awo re kuro lejika o nko nkan inu re sile lori ijoko inu oko o tun la wa ni kuro lori o si ka sinu apo awo o fa okun kan ni ipako re ati irungbon re ti irunmu re si si sile boro bi ewe are ko o nse jala jala lowo re bi fun eran o mu awo kuro loju re o so ohun na sinu apo o bo akisa agbada to wo o ka mana mana so sinu apo beyan ba ngbo alaye yi yo wada be ni pe baba ti awon kan saanu fun le kan boya ki iku so ni bara boya o kan di bo ni je ka tun ma tesi waju leyin gba ti o ti se eleyi tan o mu danshiki kan to mo lori ijoko oko o wo o mu fila kan o de pelu o fa opa to ti mu lowo tele o te ikani kan lara re opa na si sunki titi o fi ku kukuru o dabi abebe alaka ajo o so ohun na si inu apo leyin to ti se leyi tan o wa ni tafa eni to joko ti awako weyin oni oga emi gan fere ma da yin mo nigba ti e nbo sinu oko afi igba ti e silekun wole ohun to se ti e fi ru mi loju ni ka wa so ti awon olopa won o ti le le fun rara pe eyin ni e wa lu ogbon lanla fun won ase lapade ini baba ti awon olopa n saanu fun ti won fun lowo ti enikan fun ni kobo kan ti enikeji na tun fun ni kobo kan ase nise ni lapade parada ti o di baba onibara boya tori pe awon olopa duro si waju ile re ti won so lowo ti won so lese nlo tun fi ta iru ogbon yi lati ru won loju nje wa ri bayi pe ogbon are kereke o po patapata gba lowo lapade ogbon po lowo lapade ani tafa so pe e wa lo ogbon lanla fun won awako ti wa oko na wa dahun oni awon oga yi mo ni bi emi tin se ayimo ki ipoloko ayimo lawon oga lo fun awon olopa yen bi ki ba se lapade na eni to le tan awon olopa je to be yen so won pupo sugbon lapade yato leda iru re ko wopo oni sule o seun jare to wa sasiko ibanira die bi mo ba de kona yen ti n ko ba oko ayimo ti mo se ko nira biba ti mo ba o lo mu rorun fun mi ni temi mo ti koja eni ti olopa sososo le ma daamu ki eniyan to le se bi mo ti se oluwa re gbodo laya ju akebo je lo iru mi si ko ni ero olopa were le ma ba oju to ti rokun ko le rosa ko beru egbe ori awon olopa sinsin se ran ti pe lapade na ti se ise olopa ri aje pe oro re wa dabi orita fi se weri a o le be sonu eje ka tese waju tafa wa dahun oni se bi awon ni won ogbon nigbati won ori alagbe kankan ko wole bawo ni ko se ya won lenu nigbati alagbe n jade lati inu ile lapade wa dahun oni ni ti iyen o a ki igbon bi eni tin tan ni won fere to ogun ni waju ile ti won duro de mi kin jade ki awon le mi bi mo ba fe sa lo be eni tin reti ati sun akan yo pe le ti odo meji ninu won lo fun baba sara lowo pelu bi anu re ti se won to leyin ti mo ti lo boya won ti wa funra pe awon se asise o sugbon e pa ko boro mo abere ti lo kona okun to di ode to lohun so olodumare ori egun ni yo ku si mo ti jade mo won lowo won se bi awon le de efi mole ni lapade mu siga kan o sana si oni bi siga ti n wu mi mu to late kan mo mu mora ni nitori a ki gbo pe baba oni bara mu siga obi nikan ni mo je terun nitori iyen ko le wo sugbon suru to lojo si ni ti siga na tafani alaaru to nje buredi awo ori re lo nje bi baba sara si mu siga ti irungbon ba gbina nko a ma wa jona haun atari awa ma suno kewu awon olopa ni won ogbon sa o enikan ko le tan emi be o sugbon o ye ki e ko awa na bi e ti se jade ohun abe wa ri bayi pe lapade gbon ogbon ari kereke lopo lopo e wo ogbon to fi tan awon lopa kuro ni inu ile re to si fi lo mo won lowo ni bi won ti po to ti won so lowo ti won so lese ni ile re ni idi aro nibe un ni atun ti sewele fun toni ti atun mo bere mu nigba ti o ba di ose tin bo lase lowele dua oni yo se olobe se gbogbo eyin te ba wa fife je e seun seun e ku ife wa ajo se wa koni baje digba mi di ose tin bo nigba ta mo pade lori akotun eto yin eto wa yoruba gbayi nibi ta ti mo tesiwaju ninu iwe agbalagba kan ki ti o mo ko atun gbo kelemi o mo gba oluwa re mi lekun idowo loruko temi ore ibirin yin omo kan bayi bi egba gbejomo ni ndagbere pe ire la fi pade lori eto yi lose tin bo eyin omo yoruba tata

0: ba ta won jo eh oda a mo npada bo lori atejise yi e je nkoja soju opo 0706677822. Hello, e ti wole o
1: e cross o
2: e
0: cross le
1: e cross o e sa ku te ni o e jo
0: eh hello
1: eh ala do lo lo lo jo na ta ku e jo e wa faro wa sa won ijoba omo fe wole school o la ba e won ti gbe to 1400 bala je fe ko ku ba e te ba wole ko 1400 1370 ona la fe gba ko ku ba pelu 2000 ma wole school o la ka ma na omo ta ma na wo kada yen mo te ni kin kin
0: iyan wala iyan o si ni owo ti governor aida ti wa ijoba oke ati ati
2: ebe ado de joje bo ni 2027
0: to le joje yen ohun ti oja agbaye nso nipa oro epo robi niyan ile o si na lowo governor. Hello,
1: hello sir.
0: Hello, ekurole ekurole o eh oja tintin. Hello, e ti wole o.
1: Hello, ekurole o.
0: Ekurole,
1: ekurole sir.
0: Mo n gbo yin
2: ekurole.
1: Yeah, but on that table lo soro
0: a n gbo yin
1: ejo nipa ti education mu fe dasa ti ari awon commission ato mu ayi lo ran lowo bi pe ugbala kale to ni ati ti to ni o se dada o de le ti da fun ipinle on do se se ari awon education awon sise to wa nbe ati awon sise sise to ko Nigeria nse ti se kere because of opopo owo to n gba ti ya commission mo nipa yo mo ko ba ko mo nipa o be se ti pa ti pa don fin gbore ro mo school ti n gbe se nu gbo daani gboro tona ti tupa defa to do education sira education won to pa de po mo ti awon yen to tun so pe eh ko ti le se la ife bai wo bai number wo bai ton gba to to pa de se ngbo agbo pe ngbo wa ba yi ti wa nko gboro to ma ja lenu education ni sixth yen yo ti wa nko agbo pe gbo wa ba ba yi bo ni pe won fe lo fight ti tai ko fe lo ja fun aito ko se nbe yen owo ti wa nko lowo te gba ti o ran se da da ni ko le lo ton gba ni ara wu yen se ke so le sense mo so won kon fun mi ni list of the school mo so won yen pe ti so ko de pe prefer en ko de school yen o ko si en ma so won yen ma mu ni tela wa mo ba mi ja ko le ti le so saka ti yen because yo ko ba won yen lodo meji pe ti so tele ma ti prefer yo de ta ya ma so won yen ma mu tela yen si school awon school ba mi ja ko le ti so saka ti o tin pe prefer to lo yen o ye pa lo saka ti o ke ta ka meji para e ko de si be so ko yen wo lo si education wa en ja after fun awon school yen win pe e to ti won be wa lo gba commissioner o le tutu da better awon school yen oro to gba re omo Nigeria je o po lopo lopo because o wa ri card ti da won to le jo ayi o ri card to form school to ayi awon to le wa won so o gba lo won so po re ri card ye gba o lopo owo to po re pete pe ti sa be ti ti le ti ke gan o ba bi ja pe se mo ni bi to won mi fe lo e je bi mo ri se to fe ko ni mo fe gbo mo omo wa se education bi do won sa ba mi ja lo so po re pete da si won po so mi mo wa ko commission la se bayi to support won to de pe mo ba se lo so ni fi ko ma mo ni pa e to ko pe se ni commission mi ni o ri se lu mi ni ko ni be call
0: oda e se
1: e ni ra o ni re de ko de ni ke ti fun ara ilu o be call
0: inu mi do inu mi pe gbe igbese lati vi to commissioner leti ohun ti e ri lati le je olukopa ninu mimo aye pada de bayi ka eto eko ni ipinle Ondo e je ki atesi si pe mi lo kan ka to ma lo aloju opo Facebook arabirin Victoria Dadrich won ni kilo de ti gomina ipinle Abia fi nse takun takun pelu owo ti won gba ti awon gomina ipinle mi o fi se to ohun ti gomina ipinle Abia n gba pipe o ye ki awon ara ilu le ma bi gomina iye ti elu e ti wole o
1: akole o
0: ekurele
1: mo ki baba obin bi ati ile ise radio glow lapapo
0: e se
2: ekurele
1: mo n pe lati omo oro oruko mi ni Ayobami. Mo dupe lowo baba obin bi tori mo ri pe awon n fe lati bo ninu iya tan je ni Nigeria emi na mo ti n follow won lati bo be sugbon opolopo omo orile ede lo se pe won fe pon ti pelu iya yen ni iya yen te won Olorun sugbon awa ta n gbadura pe a fe bo Olorun amu a mu abo ninu iya yi awon ti o ti won Olorun na Olorun a ri mi won sibe e se
0: e se

0: Hello, Eti Wale. Hey, Oja Tintini. 0706-677-822 tabi 0805-551-1110. Hello, Eti Wale.
1: Ekwetu, sao.
0: Eshi.
1: Yenga, lati, akuren.
0: Mungboi.
1: Oke, awon baba wa nbe ogenge.
2: Ekro le, sir.
1: Gbogbo nkan te so ni mo agree pelu. Me o ke la ye wole e kan so ti mo la ye wole for a long time.
0: Eh
2: Olorun ti olo.
1: Mi te ko mo pada mi get e dada ele mo ke yoda wa mi. Mi get e boya kan to pare. Oga wa to seto e a ba wa pe pelu for kan ba re. Se ko wa.
2: Number yin me number ile ise yin mejeji.
1: A ku. Yes, o se won ti fi mi get e dada.
0: Okay.
1: Se ba fe pare ni tun ba wa tu pe.
0: Ko si wa.
1: Baba ti so otoro. Ni lo so pupo egba to ibi to ti bere ni ko opolopo omo tu mo pe eyan se ijoba won mo gbagbara ijoba ti tu leyin olohun ijoba lu ti ari da ti wa ba ni ka ma jade laaro lafa gbo wa lakure na fa re anybody nta wa la fe te wa to si e kan kan to ba ni so lori meji ko jade leyin wa na e ma so fun mi pe se ijoba ni ijoba ni ijoba pe so na meta ba ti so mi ni da ti ma so won e mo o ti so o to wa nbe gugu e kan ti o ba ti se dada ori joba la ma dile tori owo wa na na 100% wa ni de o de ti so na nipa ori kini eko kleyan to fe so ori fa so baba wa lowo lowo e kan to kon do mi ni pe tawon yen wa le listen ti awon bi baba e awa ti ko pe de da ti di Nigeria yi a mo boro e ko se ri gugu e denu ko le a so ro asu the only thing to wa me ni pe to so ti mi o agree pelu ni pe awon osise n odo ni bo mi agree pelu e pe osise pe owo ti won nikan na ja fun which is not true which is not good loto bo gba to ba ti ni soy oni ta won asu asu go owo tan gba na gba tan ni soy en ogun ata lo university ni Nigeria la won ti Nigeria to si ri nisin olohun ko ran wa lowo ni nkan ti jenu ko le koja oju e o da pe awon ma so pe awon to wa ni joba won fe ran awa ra ilu bo se ma nri ni e opolopo ton wa nbe nkan ton ma nri ohun lo ma nle lo ton ba se nkan da bi o da ko kan won ton ba sa ti pada ti ri ti won e ewo to ra awon eyan to fe soro
0: e seun e je njowo yin hello e ti wole o ipe to keyin
3: hello sir e ku ole sir
0: e ku ole
2: o
3: ohun po mi ni arabirin sade lati ijoka
0: n gbo yin
3: ejo sa mo fe pe akiyesi yin si ilegbe primary school to wa ni Saint Louis Akure Alakure ni ona Ijokan bi sa
0: ilo sele ma
3: gbogbo sili ori school yen ti si ti patapata awon mode fe wole lola odo mi o lowo ti be yen o but mo wo pe ibo na fe ku awon mo si ni ninu school be yen ejo ke ba be baba wa aye dati wa ko ba wo bi be yen ko le ba ko ba won tun tun yen ke
0: ile eko wo le ile eko wo le
3: eko ke di mo be so
0: eluma
3: ele a ren mo so yo ele l a primary school ren mo so
2: ele primary school de bo eluma
3: eko ke di mo be so ni pe ejo baba wa Tinubu won sele riba ni 2027 won nkan ton fa se ni 2027 won se bi awon lo wa lori oye lowo lowo bayi nkan ton fe se won se bere si se bayi awon lo wa lori oye gbogbo bo se ni everybody lara bayi ti bo tawon eyan kije bi pa won gbogbo se awon mo wo fe wole lewe ni ola bayi won tun increase epo
0: eluma
3: won increase epo
0: eluma
3: igba won lo wa fe ro awon mekunu ro mi ni ori le de ni
0: eluma se ngbo eluma se ngbo
2: Ile iwe
0: yen ibo ni ibo lo wa
2: ele
3: primary school ni koja Alakure ni Ijoka
2: Alakure ni Ijoka ele primary school
0: e seun ma ati gbo iroyin ni lori ofe lati tesi wajumo lati ma tete si ipe tin wole lati joko Facebook abidakun ima ahon fi oro wero pelu eni ti o fi to fi atejise ranse se ojogbo Facebook abidakun ima awon na won ni bi awon mo se npada si enu eko lola nje se oko lati ma ko awon mo iyun shuttle bus yo wa ijoba na won bi iyun lere won bi won lere oda iwoye won lapa ati be o fa pa kan jamo a ma te waju bayi abi ki n ko so pe ikorita yi la ma ti gepete lori eto gbagede oselo fun toni ni kan ni glow 99.1 fm o ma ni no be ile ti tun le ban kan ara le
2: e se won atokun ekun latara asikeyan ara ri fun gbogbo gba te fi ma n fa koko le fun wakati kan bo lati gbo wa lojo sunday adupe lowo yin asi mo riri pe n ba wa bayi to wa bo gbogbo gba lagboro olohun gbogbo ana lati jo pade lori eto lose to nbo o tun digba kan na
0: ora titi emi ta tun pade ni ojo aiku ose tin bo emi o ni ku eyin na o nirun a o jijo fa iku degbera adebowale ola se ni loruko ti mo je nigeria o ni baje ipinle ondo ni daru eku kale

mo tun ti de bi se mi nirole yi o lori eto orin atijo mo kin pe ku dede asiko yi ese kabo lokunrin lobirin lomoje lagbalagba gbogbo eyin ololufe orin gbogbo eyin te feran lati mo jo shekereki ba won rode ibanuje bi jo bi ayoko ni tan lode ko wa wa o ese ti e tun darapo mo wa fun ti role yi lori eto yi gege bi e ti mo pe bi ago marun aboro le ba ti lo lojojo eko ina ni mo lanfani lati mo teti si orin atijo gege bi ati mo mu awon orin lokun jo kan wa si eti igbo yin awon orin ti o ti lamilaka lati aye baye lati aye atijo wa ina ni amuwa lokan kan ejeje ti a si tun se be ti a mu itan awon onkorin na wa si eti igbo yin fun toni onibita tun lo onibita fe ya si sugbon ko to di pe a mo te waju ki mo salai daruko mi o oluwa re mi lekun idowo loruko ti mi ore ibirin mo kan bayi bi egba agbeje omo ni so pe e kabo sori akotun eto orin atijo ikoni glory 99.1 fm ijapo akure

loni irin ajo wa o jina ipinle ondo ina ni a fe fi kale si nibi ti a ti mu orin enikan wa to je gbajugbaja onkorin olorin juju to wa lati ipinle ondo won pe bi mo se nso yi na yo ti mo tawo tase ninu yin pe tabi lagbaja ni mo fe mu wa tabi tamedun ni e mo je kabopo lole oloro eni ta fe mu orin re wa fun ti role yi ina ni King Sunny Ade apeton ruko baba yi ni oloye Sunday Ade ni yi Ade geyi to pe yan mo si King Sunny Ade olorin juju ni baba yi won bi ni ojo kejile ni ogun osu keson odun 1946 iyan ni pe bo ba ti di ojo kejile ni ogun osu ta waye ni baba yi yo pe ni eni ogorin odun loke pe won bi baba yi silu osogbo nibe ni won bi si sugbon o wa lati ipinle ondo ta waye koda itan so pe ilu ondo ni baba won ti wa ti iya won si wa lati ilu akure oloye mekun ta wa yi gege bi tanta rigbo won ni baba won won se ise aluduro ni ile ijosin ti iya won toruko re nje Maria Adegeye je onisowo ti iya won yi Maria si je omo idile oba Adesida nilu akure ta wa yi baba Sunny Ade o bere eto eko re nilu Ondo ko to di pe o tesiwaju lo si fasiti tin be ni ipinle Eko nigba ti o wa ni fasiti ohun ina ni o ti wa bere orin re ni perewu won fi oye da baba yi lola latari ipa to ko lagbon orin juju ati kaakiri eka njeka ni Nigeria ati loke okun sugbon ka mo de na penu awon orin baba yi lokan ojo kan ina ni amomwa si eti igboyin baba si ni pe ka wo baba yi gege bi olorin juju a mo lo si ode ariya lopolopo lati mo forin kan lo si won ni badi lapa ati beun lati mo da won laraya lokan ojo kan ina ni amomu awon orin baba yi wa si eti igboyin mukiyin o eku kale

ni Glow 99.1 FM Ijapu State Akure hina ni eshin tete si lori eto orin atijo hina ni etin gbo wa nibi ti ati mu orin King Sonia Ade ti ape ton oruko re nje Oloye Sunday Ade niyi Ade geyi wasi eti gbo yin atumo tesiwaju nibi ati mo mu awo orin mi wa lati owo King Sonia Ade emo yi kuro eto orin atijo inte so waju

agberimo lori eto tuni ti a mo dagbere pe o tun di ojo mejo nigba ti a tun mu akotun orin elomi wa si eti igbo yin nigba na nko mu ki wa o loruko alase ati apase kan ni loruko awon ti won degree digba mu ni mo fin dupe lowo yin pe eseun ti e tun ba wa fi fe gbo eto tuni ojo mejo loda Oluwa Remi Lekun Idowo loruko mi ore ibirin yon kan bayi bi egba agbejo ma ni so pe ayun re

Okay, e kuro le ako isimi oni lase lowo iledo aye ko ni je asemo fun wa akojopo royin la mo wa fun yin lati kan ni Glow 99.1 FM Ijapu State akure oluwa re mi lekun idowo loruko temi saaju koko tin be nu royin na re ijoba ipinle ondo lo ti fofinde awon ohun mimu ti ko si alaye kikun lori won latari isele majele leyi to waye nipinle yi ajo serap on lo tin pe fun akoyawo lati odo ajo INEC ife unu on lo tin lale ho ni ile England latari bi awon are tin rowo orilede ohun aroyin ke duro pelu wa o Eseun ti edera po mo wa iroyin na ri lekunrere ijoba ipinle ondo lo ti pase ifofinde tita ati pipin awon ohun mimu ti ko si alaye lori won ati awon omiran kakiri ipinle yi leyin igba ti awon eyan ti won to ogbon niye ti gbemimi latari bi won ti mu oti ibile kan isele yi leyi to waye nijoba ibile odigbo lo ti mu ki awon eyan ti won to bi 50 wa ni ile iwosan to si mu ki ijoba ipinle yi ko gbe igbese kiakia lati le dekun awon tin gbe mimi ohun commissioner fun oro iroyin nipinle ondo idowo ajanako nlokede oro yin ninu atijade kan to sin je kudimo pe ijoba ipinle yi na ni o tin gbe igbese lati mo sa bojuto bi yo ti mo dabubu awon aralo lowo awon ohun ilo to le fa ipalara bi won ti gbese le awon omi mo ohun lo ni se pelu awon oti inu ora pelebe pelebe ati awon awon ike kekeke to fi mo awon nkan miran ni pataki awon yi ti ko si alaye kikun le lori Gomina ipinle Osun Ademola Adeleke no ti ro awon ara ipinle Osun lati wa ni ojule lakan fi sori ki won si mo fi irin ki rindo to ba nfa ifunra lowo to awon eso alabo leti leyi na ni o foju han leyin igba ti iroyin ti jade nipa ipinu awon agbesumo mi lati se akolu lawon oriko ijosin kakiri ipinle osun eyi na ni o mu ki ijoba ipinle ohun gba ti odo ajo dss ma pe fun bi awon eyan yo ti mo duro wamwam ki won si mo fi oro to ba gba ifunra lowo to ajo eso alabo leti inu atijade kan lati owo agbenuso fun gomina ohun olawale rashid loni ini gomina adeleke ti ro awon aralo lati mo so oro ti o ba gba ifunra to awon eso alabo ati eyikeyi igbese ni pataki ti won ba n ke fin awon oju ti won damo lawon ilu to pala pelu ipinle mi iroyin je ko di mo pe awon omo ologun eka kerin nile yi operation waba easy gun ini won ti fi sikun fi mu afrasi ajinigbe kan ti won si ri ohun ijagungba lowo re ni popo na bini si sapele nijoba ibile ipo bawa ni ipinle edo eyi ni nbe ninu atijade kan loni lati owo alukoro eka ile isologun ohun nilu bini kennedy ayanwun gege bi nti atejade ohun so owo te afrasi yi lana ojo kejila osu kesan lati owo awon ologun labigbe Labigbe bini si sapele ohun leyin igba ti won tin ke fin awon irin kerindo awon atilawe ohun labigbe na ayanwun je kodi mo pe ati afurasi yi ati awon kan ti won nigba lowo re ini won tin be lakata awon omologun fun itesiwaju iwadi ati lati le fi idi okodoro mule boyo ni asomo pelu awon karamba ni eda mi nipinle na Sibe ileṣẹ ologun lo ti fidi iroyin mule pe awon afa ile ikeu mefa ina ni won jigbe ni ipinle Zamfara sugbon ti ki se pe won ji won gbe ni ibugbe gomina teleri Abdulaziz Yari tin be ni Talata Mafara ni ipinle ohun ileṣẹ ologun na so pe awon afa ile ikeu yi ina ni won bo sowo awon ajinigbe nigba ti won rin irin ajo ni agbegbe su
Bubu nijoba ibile Bakura ti won sin lo si Talata Mafara alaye yi ina ni fojo inu atijade kan lati owo Adele igbakeji adari eka ilukoro nile ise ologun ekun kejo ni ti Fasanyama eyun Olaniyi Osoba ile ise ologun on so pe awon omo ologun ati awon eso alabomi to fi mo awon eso vigilante na ni won ti jawe so bibi won ti dola awon eni tin be ni akata awon ajinigbe na iroyin to te wa lowo lati ipinle Sokoto so pe awon omo egbegun Lakura wa ina ni won ti fese fe leyin gba ti awon ologun se abewo si ibudo kan ti won tin tu okada alupopo se leyi ti iroyin so pe nise ni awon omo ologun awon Atila we ohun ti won pa budo si ilu Kware nijoba ibile Kware nipinle Sokoto ti won sin fi oriku na se iwa labi eleyi na ni ofojo ninu atijade kan lati owo eni to mo nipa eto abo zagazula makama nibi to ti je ko di mo pe awon mo logun ekun kejo ini won ti lo si oriku ohun lati se abewo yi makama tun otun ko ti awon omo logun ohun ri okada alupopo lokun ojokan gbe ti won si ti gbe won lo si bareke ile iso logun fun itesiwaju iwadi lati le fidi okoloro mule nipa bi won ti mo lo awon okada ohun mo ese awon afurasi ti won fese fe Ajo tini si eto oraja wujo ati akoyawo ise serap nlo ti fun ajo eleto edibo apapo ile yi INEC ni gbendeke ojo meje lati salaye ni kikun nipa bi owo toto bilionu 100 naira 120 billion bi o tirin gege bi won ti la kale fun awon igbese lokan ojo kan fun eto edibo ajo serap ohun je ko di mo pe awon wo yi ina ni won ti la kale lati mo ra potibo awon ohun elo idibo lokun jokan lati le kopa ninu awon eto dibo timbo lojo waju ipe yi ni nbe ninu atijade kan lana lati owo igbakeje adari ajo serap kola wole oluwa dare nibi ti o tin ro alaga ajo INEC Joasha Mupitan ati ajo ngon funra lati mo dori oro to ni se pelu esun yi leyi ti o si foju won ninu atijade kan lati owo ayewe owo apapo ile yi sowo si odo ajo INEC Ajo EFCC ati ICPC fun iwadi ni kikun Akojo pa royin le nteti si lati koni Glow 99.1 FM Ejapo State akure ba ba padade inla mote se waju ninu iroyin ohun e mo yikuro an padabo Ṣe mẹ́ka bọ̀ padà sí yàrá ìròyìn ní kàn ní Glow 99.1 FM Ejapo State Àkúrẹ́ ẹlẹ́ ìbáwá dọ́rẹ̀ lórí àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa wọ̀nyí www.glowfmradio.com lójú òpó X wa Glow 91 FM lójú òpó Facebook wa Glow 99.1 FM Àkúrẹ́ Instagram Glow 91 FM lójú òpó YouTube wa Glow FM Nigeria ẹlẹ́ ìgbà ìtàkùn òpó Glow FM lórí ẹ̀ka ìpàtẹ ìtàkùn sí Google Play Store tàbí kí ẹ gbé wa lórí Ero Radio Garden. Nibi kibiti eba wa alodi agbaye. Baka na elefri nshawa si yara ikoro njwa wa luri ya won number yi 0704-700-1991. Iro nye watiro leo ni inte suwa waju. Ajo ti gbogun ti lilo ogun loro nile yi NDLEA no ti shekilo fa mo Nigeria. Tako bigba awon eru lati ile okere lai mo pato ntin be ninu awon ero hun to sin je ko di mo pe pupo ninu awon ero ti won fi ranse na nlokun fun awon ogun loro ajo hun so pe awon mo Nigeria kan ti won be leyin odi ini won fi eru ranse sa awon mo lebi won ati ore tin be ni Nigeria ti won si un sebe mo ko ba awon eni na latari bi won tin fi awon ero to lodi si ofin ranse si Nigeria
Asoju ile Nigeria si South Africa Femi Fanikayode lo ti se ikilo to lowura si ile South Africa lati tete fopin si igbemi lenu awon Nigeria tin be ni orilede ohun nigba tin se ikilo yi o je kodimo pe suru ti Nigeria tin ni lori igbemi lenu awon are ni pataki lori awon mo Nigeria tin be ni le ohun ina ni o tin dinku ikilo yi lati owo Mr. Teleri fun irinajo oju ofurufu na ini ko seyin bi won ti gbemi lenu bishop kan omo ile Nigeria Michael Fakunle ni ile re tin be ni Kensington jo ni Johannesburg ni ojo kerin osu kesan odun ta wa yi bakan na ini won gbemi lenu James Nwako leyin ojo keji ti won gbemi lenu Fakunle yi ni asiko ti awon osise olopa nile ohun ti won fija peta pe lawon elomi Fani Kayode ina ni o wa kominu lori ipaniyan yi to si wa nke si awon alasele South Africa lati te fi opin si gbigbemi lenu awon omo Nigeria no. Wayo o olu DJ si ipo are legbo shelo African Action Congress AAC omo ye lo shewure nlo ti seleri lati le safiyan owo osu to kereju si egberun lona eye degbeta naira bi won ba dibo yin ohun gege bi are le yi o tun so oro yi nibi ti o tin ba won akoroyin soro pe nigbati ohun ba de ori alefa ini ohun o mo pese ina manamana fun wakati merin le ni ogun lai seju ati lati mu ki eto eko di ofe fun teru tomo ajijangbara yi lo tun seleri lati ko awon ibudo lokun jokan leyi ti o mu irorun wa ati lati le se atunto si ofin to ro mo an yalegbe lati le mu adiku deba jogodi leyi to mo kun awon ayalegbe lorun nipa bi won tin san owo ile ninu iroyin lati ile okere iroyin je kodimo pe lopin ose ta lutan yi ini awon olufe onuwa ti won tako bi awon are tin rowo ile England tin se ife onuwa ni lo Portsmouth ogoro awon eyan na ni won pe si ilu ohun lati le se ife onuwa tako awon are tin rowo orilede ohun lati ile France bakan na ini awon olufe onuwa ti erungba awon na shoto ta won na pe birikoto si agbegbe ohun to si je pe awon olopa ini won to lowo wo lati da awon igun mejeji sototo awon ife onuwa tin waye koja ini o ti mu ki ile se olopa lorilede England ma pase lati mo fofinde biboju tabi lati mo lo awon ikan miran leyi ti yo mo bo bi eniyan ti je lasiko ife onuwa to si je kodimo pe ofin yi ini ki se lati deye si ife onuwa sugbon lati le mu ki awon eyan mamada ipaya sile tabi rukerudo lasiko ife onuwa koniju bayi lori akojopo iroyin wa fun lo ni lati kan ni glow 99.1 fm Ijapuwe state akure ka to ma lo koko amenu bare lekan si saaju ninu iroyin wa lati je ke gbo pe joba ipinle ondo lo ti fofin de tita atabi pipin awon ohun mimu ti ko si alaye kikun le lori tabi awon nkan miran kakiri ipinle yi leyin gba ti awon eyan ti won to ogbon ni ye ti de rorun latari bi won ti mu agbo ibile sunje ke gbo pe ajo serap on lo ti fun ajo inec ni gbendeke ojo meje lati mo salaye bi owo toto bilionu 100 naira bi o ti pora laarin ajo na lakotan lati muroyin wa fun yin pe lopin ose ta lo tan yi ni awon olufe onuwa ti pe jo si ilu Portsmouth nile England lati mo se ife onuwa ta ko bi awon are tin rowo orilede ohun lati le France koniju bayi lo lori akojopo royin wa fun lo ni lati kan ni glow 99.1 fm Ijapuwe state akure ayo bami eni ti lo lo sakojo royin na oluwaremi lekun idowo lo mu wa se ti igbo yin e seun te ba wa gbo e kuro le aku isimi lekan si

Emi yo gbojo mi si ori oke won ni. Nibo ni ran lowo mi yo ati wa. Iran lowo mi yo ti owo Oluwa wa Olorun ti o dorun aye. Onko ki ese mi ati eye na ku ye. Ese mi mo ninu orin Dafidi na ni mo fi nki gbogbo eyin ti e je ololufe ati ololuto ololugbo eto yi wipe e ku se mi o e si tu kaabo sori akotun eto lati inu ijo eyi ti mo nde si eti igbo yin ni gbogbo akoko yi lati kanin alalubarika Glory 99.1 FM eto ti Olorun oba mi ti o fi owo ara re gbe kale emi mimo on na loko ti o fi ni wipe gbogbo awon nkan tin sele kakakiri awon inu ijo ni tibuto orile di agbala aye ka ma lo wakati ati akoko yi lati ma je ki gbogbo awon omo Olorun ki won le ma mo bi ti nlo ati bi oro deduo ni gbogbo awon ijo tin be ni tibuto orile di agbala aye leyin ti mo mo pe abala ti oni ituma ti e ma nteti igbo ona ni abala ibi to je pe ti ati mo nka awon royan ti awon abala mi to ku nbe eyun abala keji eyun ni pe soye ki ori be gbogbo awon akonu tin be ninu eto yi gbogbo e patapata ona le ti teti bele je te tun gbo lo ne e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan ke tun je ka ko ajo gbadun eto yi lo ne apostle prophet alade adeniyi loko ti mo nje awon kan ma npe mi ni baba o ni keke ina keke ilija atun ti bale si ori eto lo ne emi mimo o ya gbe mi wo je ki ririn ajo e te ki nbere la lokan ojo kan ninu gbogbo awon aroyin ti nbe ni owo mi nibi ti ojise Olorun kan o mo ti nje kodi mimo o oni se fe gbo oni be eyan ba di atun bi ninu Kristi oni koni wi pe ki gbogbo awon iwa ewe ki o ku o lowo eyan eyun gbogbo awon iwa to tin be ni owo eniyan tele tele okan ninu awon aderin poso onu to je omo bibi orilede Nigeria eyun Stanley Shebuna de ti gbogbo eniyan mo si funny bomb ina ne o mo ti bere si nso awon oniruru awon kan jade o leyin igba to je wi pe ti awon eniyan ti won ti bere si nda si oro re leyin igba to je pe ti o ti fi erongba okan re ti o ti fi lede lori awon ibasepo ati ibanidore ti nbe laarin igbagbo ati awon iwa ti eniyan ni ni igba ewe ati awon iwa abinibi mi leyin to je pe ti omo nbe ni owo eyan ninu oro re kan leyin to so ni kope kope yi leyin to je pe ti o fi lede lori awon fanran agbelewo lori aye ludara leyi to je itakun re to npe ni di commendia o je kodi mimo wi pe bi a ba so wi pe ati ti atun bi ninu Kristi oni eye won so wi pe ki awon fi gbogbo awon iwa ti nbe lowo wa nigba ewe abi awon gbogbo awon iwa ipa eyi to je wi pe ti nbe ni owo wa ati awon iwa kan to je iwa binibi wa ki a wa fi le lojiji o wa je kodi mimo oni lotito ati ododo n lo ye ki eniyan ki o gba emi Olorun alaye laaye ninu igbesi aye re oni sugbon oni lopo igba lo je wi pe awon nkan mi ta ma nda se ni igba mi ati awon ise wa kan ati awon nkan kan to je wi pe ti o mo nbe ninu igbesi aye wa o mo se afihan iru eni ti a je nigba to je pe ti a se nbe ni ewe ati igba to je pe ti a o ti ifara wa le patapata fun Olorun lati je atunbi won ni funny boy yin ona lo je kodi mimo wi pe ori ireti ohun ni wipe pupo ninu awon ti an je omo leyin Kristi ni won yo mo koko ati idi pataki ti o fi je wipe ti o ye ki eniyan ki o mo wu ara re daada ki o si ma wo ibi to n ku si oni eyi ti eniyan yo kan dede ma fi wa nti o sona kere ti o mo tan awon eniyan je pe boya pe ise lo mo ti di atunbi o leyin igba ti o ba di atunbi mo tan gege bi oro re oni lotito oni se ri igbagbo yi
ati awon nkan tin be ninu igbesi aye eniyan oni ko ye kankan ma fojuwo gege bi wi pe nse ni won takura won ni sugbon ni opo igba ti eniyan ba nfe iwosan kan yala ninu emene tabi ninu ago ara o lawon mejeje ma nse se papo le kan soso o so awon oro ti o po ninu iroyin yi e kan lo si oju ewe kan ninu oju opo itakun eyun eyi ti mo nse atejade awon iroyin to ni se pelu awon omo leyin kristi iroyin kan na tun be nbi leyi ti ojisi olorun alaye kan eyun pastor beni in in lomo ti gba pe lotito ati ododo o mo ti so aso tele ike lo ba ni ki awon eniyan ati olorun ko jo jare ki won foriji ohun okan ninu awon ti okan ninu awon oluso agutan ti o saba mo ngba ori awon ero ayelujara yun lori fanran itakun ayelujara ti o ma nkede yin rere ati so awon aso tele nbe na lo mo ti gba wipe lotito ati ododo lo mo ti so awon aso tele kekan o lasiko gba to je wipe ti o nfi sise iranse ninu ile ijo ohun o wa nje kodi mimo oni lori awon asise wonyi oni ki gbogbo awon ti anje omo leyin ati awon eme ijo ohun ati olorun gan paapa ki o dakun gan dakun dabo ki won foriji ohun lori asise to nse yi nigba ti o fi nsoro ni nibi ti won tin foro jewo pelu re o je ko se afi awon oro kan ti o so leyi to je wipe ti o se akawe re gege bi awon asise meji gbanko gbanko ti o se ninu ise ile ise iranse re ohun o wa je ko di mimo wipe ohun ti ohun gba laaye ju o na ni pe ki won ma se ikoni ni ona ti an gba di oloro ati pe ki o na ki o tun ma so awon aso tele leyi to je wipe leyin o reyin lohun ri mo wipe ki nse ati odo olorun wa ni awon aso tele won yi mo ti wa o oni awon igba kan wa to je pe ti mo ro wipe olorun o na lo tin fi awon nkan kan won mi sugbon to je pe iro funfun balawo ni oni mo kan ma nsoro lati nu okan aya mi lati nu mi jade ni ninu afikun oro re oni pupo ninu awon aso tele to ma nso o na ni o kin bara won mo to je wipe awon aso tele ikini eni ti o je agba oje ninu oniwasun ni o wa gba ni toto wipe lotito ati ododo ohun mo ti ma ohun mo ti se awon sise nla nla o wa paro wa si gbogbo awon ti an je alati leyin re wipe ki won jo jare o ki won foriji ohun lori awon igbese to nti gbe seyin ohun fun idi eyi oni mo beyin se oni gbogbo eyin ti o je pe ti eje omo leyin mi ati eyin omo ijo mi oni e dariji mi oni se mo wipe eniyan eleran ara ni mi oni ko si igba ti awon eniyan eleran ara ti won o le se asise oni tori wipe eran ara a ma gbe ni wo lai moye gba ti eniyan yo si se awon nkan ti o ye ki o se ninu oro re ni o wa ti nje ko de mi won bayi wipe lati wakati yi lo ohun ni ba won kopa ninu wipe a nse yin rere lori oro ona ti a ngba ti a fi ndo loro abi ka ma wa fi ise oluwa ka ma fi korojo o won je ko de mi mo wipe nse ni ohun wo fe darapo pelu awon kan to je wipe oju aye lasan oju lasan ni won fi nsin olorun to je pe ti ko de isale iku won oni tori wipe awon kan won yi lo nti se seyin ti won ti gbe igbese re seyin ni le ise iranse ohun ninu oro re yi o na lo mo ti mu ke gbogbo awon eniyan won ti bere si njiroro laarin awon ti anje omo leyin kristi ni ti butoro orile di agbala aye pupo ninu awon eyan kan ni won gbo subada bande fun latari bi pe nse ni o ti ma asise re ti o so pe se lohun fe se atuse lori asise ohun nigbati awon apa awon kan na ni won so wi pe igbese to gbe on wipe leyin igba to ti fi oro olorun to ti fi korojo tan o sese wa ri mo pe on ti dolowo o n ti doloro o sese wa n so wipe ki won o ta ki won toro ki won fi oriji ohun pe ohun o ni se be mo e wo iroyin yi mo po o mo gungan na gbona ni iwaju mi bayi e wo awon mi si nbe nbe ti mo mo wipe eyin na yo wo yin lokan lati wipe ki e le mo ibi oro na ti o fori so si e lo si oju ewe kan ninu itakun eyi ta ti n se awon akole awon aroyin to ni se pelu awon omo leyin kristi

0: Ile se Glo 99.1 FM le ngboye atori to setu kidomu domu torin le dododo pelu awon ojulowo eto ati royin ti won manipulate pelu awon asobu asore bi asosegbe gbogbo ba won current affairs ba se ri gangan le se ma gbo lai sale mo afamo abumo ati ayokuro Glo FM yi ma gba yo ewo radio amilu titi to kari aye lele isa oya ma tesi waju kidede o ma glo papo papo be Igba irawo ko le imole to supa ade ori opin ojo teye keye Glo 99.1 FM akure agbaletu
1: Imoto to bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji ka gbale ka gbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glo 99.1 fm akure loni ma gba idoti laye layika re

0: e ka leni bi gbogbo ti e ba tin gbo mi
1: o ti nko so
0: ore radio wa glow fm 99.1 fm o wa baye
1: yola koko e kora o tun ma si
0: lori eto irawo eda
1: eni to se ni pa eda awon to ba
0: wale fosa loruko ti baba ati iya mi so mi o
1: oweru omo jacob lati wa wa lasu o ti nko
0: mo ki eyin to je wi pe e ma ku wedding anniversary yin loni
1: kaye wa layo yo la ko e kura o tun ma si
0: bakan na mu de ki eyin to je wi pe e si ojo ibi loni long life and prosperity.

lati bi ose keta o lati so fun wa wi pe eyin omo ah don't take your family for granted respect your father and your mother ronu lati ibere wa ni ki o to di wi pe won gbe kan ki o to di pe iya wa o fi wa soyun to si ru re to so re ah eja ti be wo ka wa ti bi pe omo bere si ni law school bere ni kindergarten crash lo primary school lo secondary school lo university ah ka bi esi olorun olodumare opo wa ti o kawe sugbon ti o bi gbianju daada tori mo wi pe o fi senu se ekose eyin na doga e de eyan pataki eyin na ti deni to nbimo e ti deni to mari abi ko ri be boya e te wa ti deni to mari e ti wa mari da e ti mari ba e ti e mo gbagbe obi yin o tori pe ko mo ti wa na ko mo ba gbagbe awa ni mo fi so wi pe gbogbo e ti jora won lale yi o jora won lale yi o o jora won lale yi bowo ba nbe lowo re mo gbagbe mama re won duro de osile eh sari kan ni glow 99.1 fm yi o fe kakakiri agbala aye ni o ba se fe kakiri orile ede naija awo london wo america wo gbogbo kakiri ni eyin ko yi e dabo ah e mo je a fi awon obi wa sile kini tin ba awon obi yin fira nle obi o elomi gan o nbe ninu aisan obi elomi gan ko ri je ko ri mu eh elomi a ni eh bo te jokunrin a lo gan o ti bo family ohun daada tan ati wi pe gan o si yohun send owo si le kin send owo si baba ati mama baya ma awon mo gan o ti jeun awon ah owo te ba fe fi mo jeun bo je 50,000 naira ni ba nbe lowo yin te fin ra food stuff le tabi 20,000 naira e ma yo die die fa won obi tori adura kan tin be lara

omo ba oyewole akanni alaroye ekiti loruko temi oyewole osatuyi loruko temi emi lomo won ni gboro osan ekiti emi lomo woye meso nbi ku elemeso ni bi ti pepe ye tin gbelu agogo den le baba to bi mi lomo urere lo le awon woye ah ori ti o ba dade inu agogo den ni tin wa o omo ba ni kin pe e kale

gẹgẹ ba ti mọ wi pe gbogbo nkan tin be laye fun gba die ni ile aye yi awa na ni alejo lawa jembe a si tun pada oda e mo gbagbe o ati mo nso fa awon eyan yi pe egbe polowo oja yin wa sikan ni glow 99.1 fm pa pa lori eto aye toto yi ka ba yin polowo oja yin kajo mo wa dada kajo mo bugbaje kajo mo ta eyin onile ise lala ateyin olokowo kekeke bring your business come to us here ka de ba yin polowo e eyin na ori mo wi pe oja ti ababa yin polowo koko ni e tun taju tose to koja lo confirm ni apa ati were boye jo ye kini e seun seun a jo nlo lori eto yi ni asha so tori ita fe so lale yi awon eyan o fe ba wa pin si dada eyin abi a mo nle e mo kale mo ki yin o eyin baba mo ki yin te mo nipa omo eyin iya mo ki yin te ngbiyanju nipa omo papa eyin iya wa te nsa soke ten sasodo pe ka yi omo yin le da mo mo ki dada e mo ku gbiyanju o abiyamo ni mo nki omi o ka won abiyagi eyan awon abiyamo kan wa awon eyan kan wa to ye pe won bi mo to ye pe abiyagi eyan ni won je awon fun ara won no dabaru aye omo won nipa kini nipa aikiye sara ni nipa aikiye sara ni ta ba kiye sara dada ai mistake kokan mo nwaye to je pa ti odo obi ni tin wa eyin obi te ba kin ki esa omo yin daada te ran ti ojo ola ni e te je ki kokan mo yin awon abiyamo daada awon baba to ntoju omo awon baba mi a lo tori omo won ni won ni omo mi gbodo sori re be ni won se yawo lori sirisi won bi o ba sowo lowo won mo fe ko mo yo kawe mo fe ko mo yo kose won mo yawo baba kan ti e pe mi awa nbi kan o ni o yawo ni le se ni la awon microfinance kan mo baba yo ti rowo yen san anu baba yi se mi boya CEO abi credit officer o go gbe pe e lo baba e ti sanwo yin lose yi e

ti se be se fe sori ibu ah ta abo wo ori ibu te yaun ah baba ibu garagada ni mo ni baba bo lo se je lo mo lo wa ni school ohun wa lo ya owo ah mo ni baba e jere omo e ma ro be na ni ke se mo se lo bo mo yin o se gbe nde lo yinbo nu bo mo yin o se ra moto fun bi o se kole fun yin na nu be si ni awon obirin kan wa to je wi pe won mo fun jamanu ni won mo celebrity akiri awon obirin kan wa tori omo won won mo celebrity lakaki won mo ke ko mo won sa sorire ko mo won sorire e jere omo lagbara lowo olohun gbogbo obirin ti se leyi e jere omo awon abiyagi kan ta so npa won na won ko si to kan won pa omo bo mo lo lewe ko ni ba ro to abi ko ati je won mo gan lo lewe gan ani ki la won gan je omo na o mura wuruwuru e wo bo le se fe ka ye omo na ori ninu ogba ilewe ta nso yi tori nkan kan ti mo fe ki e ba wa da si lale yi ta fi ni pe adata saran fasaran won la fi mu oro obi oluko ati akeko in la fi mu wa lale yi e ka le mo ti sun e mo gbagbe lo re sasi fun lori facebook yin le kan si osatuye oye wole tabi osatuye abosede eja jo mo lo lori eto yi lale yi ke eja jo gbo isele ta leyin ameni to jebi ni bi ta lo lori isele mete tai e seun e ka le ku simi asun boro ji no mo je fun gbogbo wa o e seun seun

oda eyin abiamo odo yin la si wa ta ba wa kuro lodo abiamo a wa lo sodo awon oluko ta ba ku nbe a wa pada sodo awon akeko be ni o e ja mo gbianju si e mo je o re yin o e mo je o su yin se e mo je o su yin se elomi a ni pe nkan ti e soro oni ka gba pe o mo bi eyin bi o se ri ni oyin ba ti mo ni yawo le ah o si a je be bibeli wi pe oni ka mo bi si ka mo re si ni eyan kan lo bi eyin na si gbodo bi ama a gbodo bi jura wa lo eja bi mo niwon ah eja se niwon ba eja se won ba ko mo ba re raju ko mo ba re raju ngbo ba ye keyan te bi mo bi meji to bi bi marun mefa ah oda ona ti wa toju elomi o si wo se to ni lowo o si wa wo pe bo nu se fe taye awon mo nse enikan lohun ti e wo pe kilode pe awon omo to n ti e bi ko un ba mo ti e bi mo bi awon mo sinu ya e bi won sinu ya in ta awon omo na o je in ti won o da o tin be lodo olohun ti wa ni pe ka gbianju tori o nbe ninu bibeli be ta ba wa lo re dejoba orun olohun a tun bere po omo ti mo fun yin bo le se se toju e si olorun lo lo mo o afun to ni tawa obi eyin obi olori re mo kiyin e ka leyi e seun seun omo yin o ye yo yan yo yanju nigbati e ba ma jeun omo eni ti o ba yin se wahala ko ni joko sori bi to ye ka joko si ngba to mo ba bere si ni se kini to won se wedding won se graduations won re lu eibo e ri pa ti ma won sele kan wa to je pe awon obi kan ti won mo pa won le de lu eibo ti won mo pa ye won le da ṣugbọn won toju omo won na jalaanu fun won eyin ko yi bo se je ni eyin abiyamo eyin ni mo n ba soro lale yi ibi ta n lonu tori oro nipa owo ileewe awon omo to sese wa wole yi ah eyin to je wi pe proprietor proprietress e ka le o ah e dabo o oro bi oro owo ileiwe ise nri papa bi orile ede wa se ri loni e ba wa so se die e mo ba wa din ku die die oyin ya kan a nbe nu moto lati jebu ode a lo sagamu lo si korodu oga a wa n soro lana ni ya iwa ni omo o ti common entrance o fe wo jss 1 iya iwa bere si ni ka gbogbo e onka o wa ka bi 140,000 naira 120,000 mona e kile en so mama mona omo yin o lo foye ni Lekiti iya ni rara o lo lo jss 1 ni mo ni se public school ni abi private school ah opo e dabo e jo edabo ejo eyin populiza ti e ba wa kowe jade ah ejo edabo o awon eyan paruwo amo yin ta wa fi le raye so ni wipe eto ta wa nse yi an be yin edabo oladele adebayo ah ba minu lati ilu eko ni inspector adebayo oladele adebayo e mo seun seun awon na ba wa lo bayi e dabo gbogbo eyin te da le iwe le e sanu awa obi o a mo pe nkan won nkan le amo e sanu awa obi e jo ntori olohun opo ngba omo ba kuro ni primary school to n lo secondary school ti o na bi 150,000 120,000 oda olohun yo sa olohun o ran awon obi lowo eyin ami o ka o soro alfasasi awon to ni lewe o a nbe yin ni pe e ba wa reduce owo idi e e ba wa reduce owo idi e ko ma di pe obi a wa ma wo owo omo lewe bi gba te eyan wo wo ransom ah o ti fa poju o eyin yo mo da fun yin o ti yeyin ko ni ye le ibita la nlonu tori awon bita fe da si lale yi yo po daada eni to ba de fe pe la leyin ta ba wi ni e da si o
ejo ntori olohun iyi hun je ti ati ki ja omo to se nwo common class nikan awon to se promotion nikan kan na e ba wa gbe kini wale die die ejo ntori olohun yo mo jo da fun wa ni awa na a jere omo ko a je bo ti je nipa ti awon proprietors proprietress yen awon na gbiyanju o tori kekere ko kekere ko e seun e kale

ja se papapa gege bi awon baba asona eyin te npe wa lori pa soro nipa eyin olusegun advanced educational concert ejio eyin iteta ni a je fun yin ati je fun yin won ni egba form ni ye kan e ti lo gba be number ti wa ko le mo pe number won onile ise ni ke mo pe o eyin ko e mo mi wa ofin ni lati ilu London ni waju olorun ateniyan e se mama o awon na nba wa lo bayi mommy wa ofini loruko won won la won gbadun wa e mo pe glow 99.1 fm yi o hale o mile orinle o mi lu tititi London ni mama wa awon na nwo wa bayi won ba wa pade lo e ba wa dowo po keyin na ka gbe yin jade sile aye idaada e se o mama nlu London eyin ayo le ipada wa sorile ede Nigeria yi e seun e ku simi e kale.

kwa jabo ti jago jabo ti lohun o je in kankan wa sele e ja wa bo sori awon eh oluko bayi o in kankan sele nipinle Eko nbi ti mo ti wa mo fe ki gbogbo eyan o gbo si lale yi e ba wa da ijo kan lale yi o eyin mama wa tin ba wa da si eh sele ninu eto aye toto yi e ri bi ta nlo mo ki eyin oluko o eyin oluko te n ba wa toju awon omo wa to je pe e ki n fe ki awon omo won yin kan mo ririn ya awon ile iwe kan ti e wa ton ba after assembly won ma ti gate pani won ni fe ko mo kankan ririn tafe tafe tafe kan tori awon na beru awon obi won si mo iya ta awon obi n je lori omo eyin oluko yi ah lagbara lowo olohun tomo ti na ba ku lodo yin to ba gba bomi lo ore te n se fa won eh awon mo wa awon mo yin na o mo gba lagbara lowo olohun ama awon oluko kan wa to je wi pe ikan ti e wa o fun omo ss2 kan loyun se ti ribi ti mo la nlo yi mi wa mo boya o ti sele ni ria odo ti yin ni ilu odo yin ni abi ni state yin abi ni bikibi te ba ti n gbo wa so da be oro ta n so yi confirm ni o o fun omo yi loyun e mo ta fi gbo si ni wi pe inu bi obi omo yi da koda e ti to wa mo pe oluko yi tun mu omo yi lati lo re ba oyun yin je to ba lo ba oyun yin je to mo yi ba lo re ku nko omo ta ni o lo re kawe ti oluko ta ni o ba won ta ye omo se to tun wa lo re fun omo yin loyun ah e bo no se ri leti gbogbo eyin yan tin gbo mi amọ tori o jọ mi loju mo fe ro wi pe mi o ti gbo ri ni pe tisa o fun akeko e loyun ni eyin omo ta ni ko ba wa ko ko ko omo yin o di doctor ko di lawyer ko di gomina ko di ekini ko un na ko omo yin na o di tisa bi ti e so ti sele ladugbo ti yin na ri ni eyin o tun lo be eyin ara eyin eyin okunrin te ko mo nle iwe te ba nse be e lo re stop se be ni o arakunrin yi oluko yi won fun wa ni oruko re nbe lowo wa nbi eyin ile iwe won gan oruko e na tun wa nbi ama ki se gbogbo e la le mo la mo nle sugbon lo to la ba yin so o nbe lati wa soro nipa awon abiyamo kan ta pe ni abiyagi tori mo bere daada pe kini to fa o ku die ka to fun awon obi omo na si tun wa je ko se suru daada ni o tele oluko lo e woru nkan to sele yi so da be so bayi omo yin je ni abo tu aye omo yi se awa o ti emi o ti ti e gbo pe boya re ni ti o ni iru kan be o sele ni lagbegbe ohun ri amo lale yi na la jogbo tori millions of people ni followers ti n be lori eto aye toto yi tori won mo pe ko doro oro la wa nso nbi awa o mu ni hehe a o si mu wa lopolo nti won pe wa si la wa nda si so da be omo ss2 so da be eyi un ni ipinle Eko ni amon gba ta tun wa de ipinle Aku ta tun de ipinle Ondo lana yi lana ode yi gan won ni awon ilewe kan na won je oye wa ni dako ilewe ta nso yi iya yi pe oni atokun eto aye toto oni kan kan sele kini to sele oni public school tun ni o oni omo un tin lo school yi lati jss 1 jss 2 jss 3 ss ti omo e fi bo si ss 1 o wa ni pe holiday ti won gba koja yi won ni pe during the holiday un gangan ni ka won me n wa kan wa gba resort yi won omo wa lo ile iwe lati lo re gba resort wa obi omo yin lo iya yi lohun lohun sanwo omo yin o ohun lohun fun ara lo sanwo omo yin ni school o si gba receipt lo le o lo omo yin wa wale o so pe ohun o ri receipt gba awon ori resort gba won ni kini to sele what's happen precisely
omo ni oni pe won wa tele omo lo si ile iwe ta so secondary school na ni omo ss2 na tun ni iyi onipile to ndo ni o oruko ile iwe na nbe lowo wa amo ta ba ni aju sori afefe yo kan di yam pepe scatter scatter ni o isu atanyanyan e lo stop se be eni kila awon ile iwe ta so yi eni kini won se won wa so fun obi omo yin pe oruko omo yin o si ninu lori internet pe omo yin o ri result gba iya wa ni iru internet ewo omo to ti wa bi lati jss1 titi dss2 oruko wa si lori internet mo wa ni ki ya e lo mu 10000 wa won ni pe ki to elomi 5000 elomi 4000 pe awon wa gbe oruko omo won sori internet school won to yato si school emi lori lede yi we awon gbe ori wa oruko omo yin awon gbe elom 10000 wa o awa ba gbe oruko omo yin sori internet ta ba ti gbe be igba yin lo to ma wa ri result gba arabirin yin ni pe ohun o sanwo yi o o le amo ohun ti wa momo kuro ni school na o ti mu lo private school egbo bo lo si je ki lo de to mo yin exam omo te pe na oruko e ni register o wa fe gba resort ni during holiday eniko oruko o si ni internet school yin se lori oro ati wowo ni se ijoba lo ran yin debe abe yin le nda se je e lo stop se be bi be ko a da ko yin o a si daruko awon tisa to se be mo nbo na

0: 08055511110 tabi 07066771822. Ah, upon repeat. Hello.
1: Hello.
0: Aye Toto.
1: Aye Kuchan Kamara.
0: Eh, si un eba wa drasi se leta leyi.
1: Ah, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Eh,
0: si un sa.
1: Ruka mnikan di vechi la kure.
0: Eh, si un wa da fun yon.
1: Hello, hello, ma sisi. Azo, azo, lom, ba ma sali chen yon si yon.
0: Ah, mi sida, mi dadi.
1: Eh, lo bon te, se, se, se, se, non, kusi, te, dambe.
0: Hmm.
1: Ama wa kukunika. Eh, yon, den, ten, si, chen yon. Mi e fe da kwe, pa kon, e fe da kon. Eja mo bi sele. Kiri o mali, kiri o mali ma wayi money. Bo te ba so pe fe da ko niwe, fe da ko lu lu ko, e fi pamọ. To aka wa ta npe si ri, aka ma soro, laso la laso ni. Eja mo bi to bi sele. E da ko ti sa hun. Hmm. E da fun.
0: E seun, e seun. Ah, e seun baba yi. Hello.
2: Hello.
0: Aye Toto.
2: Aye Akamara, e ma kwetu baba mi.
0: E seun baba ko ni ba je fun yin ta lo soro yin loruko yin.
2: Oruko mi ni Ibrahim Solomon.
0: Ah, baba e ko ojo meta.
2: E mi nje lati lo ka koko.
0: E ko ojo meta sa.
2: E kwetu sa e kale sa.
0: E seun.
2: Seri ehun ti sa yin se yen. To for Moscow lo yin.
0: Ben.
2: E ri pe kan buruku lo se yen. Ṣugbọn mo de n fe ka awọn ijọba fun a se o. Kan to an dabe pe mi ni. Igajo mi kan won gbase ko lowo e tori nkan to se to ba po ma che nko en de so pe ko ma school lo ba lo hotel e ri pe nkan to e gbugbu nkan tele so lale gan e ri pe ko se to wa to je nkan to da nu e
0: olodun
2: won ba ti se wa di won gari to ba ti to fun won kan se fun won aye n se re lo to sugbon nkan to se o ba ji e ko eto sa
0: e seun asunboro di o Hello. Aye Toto. Eh si on ki loruko yin bulletin pe wa e ba wa da si se leta le yo. Ah, opo n rebete. Hello.
3: Hello, e kale o.
0: Aye Toto.
3: Aye kamera.
0: Eh si on ki loruko yin bulletin pe wa.
3: Oruko ti ni Pastor Ibulati Idari.
0: E seun e ba wa dasi o.
3: E gbe kure lo ko si e ti se mo kan wa. E gbe ta ni daru ko school na. E gbe ba na mo su ku ta de sa mo school le ta je wo. E wa je me pe awon awon ori oruko ni bi internet. Internet lo bo lo we o ye mo yen.
0: To.
3: O ye ta ni daru ko school e. O de ba daru ko ba yin si opo lo pa awon lo ke ba yin si nkan e ni kan ba yin si yo mo ta gba lo ku ja di be so wo wa di so ro lo school.
0: I'm going to go to the school. That ilu oda
4: ejo sa e ba se bu awon eda laye bayi a ma dun mo won ati ma se si awon yoku won ni fi kogbon iru awon obi ton ma toju omo opolopo ninu won lo gbaru toju awon omo won yen
0: be ni
4: nigba te eyan so pe ko lo gbowo ni ko ko poruko osi ni internet se internet lo gbowo lowo e ni se awon lo register omo fun school ni ọpọ lára wọn wọn fọmọ skul lóyún òbí dẹ ràn ọmọ skul ó ń jìyà torí àwọn ọmọ wọn yẹn ẹjọ sàtẹ bá ti ń bo orúkọ àwọn àṣebi bíi eléyìí wọn ò ní jáwọ àti ṣé ẹ dá orúkọ ẹni yẹn ẹ dárúkọ skul yẹn dẹ ṣé pírísítọ ò mọ nípa ẹni tori si principal yen ba gbo nipa e o ye ko na le gbe igbese be ti won fe buruko school yen je ni e jo sa e ma da oruko awon to ba tin se ikaba yi si awon omo obi jiya lori awon omo won yi o ye ko ma da awon omo won yen loro ko je ki obi yen ko ma se lasan lori awon omo e jo sa e da oruko won e da oruko ti sa yen ke da oruko school yen iyan le ko awon elegbe won logbo lati ye sise didi ele e se sa
0: e si won ma sun boro jima Hello.
5: Ah.
0: Aye to.
5: Hello sir.
0: E ba wa lo radio yen ejo tori Olorun.
5: Good evening sir.
0: Aye to to.
5: Aye camera.
0: E seun e ba wa da se to yi o ki loruko yin.
5: Welcome na Gania.
0: Lati bo.
5: Takure.
0: E ba wa da si.
5: Sir, I'm a student.
0: School wo lo nlo?
5: Mam
0: sister is crack. Ya ba wa dasi. So sele ni school yin na ni.
5: Yes sir.
0: Eh mo bo. Bam tisi lo lohun lo Lakure abi?
5: No, ni Ekiti.
0: Ni Ekiti.
5: Yes sir.
0: Ilu wo gangan Lekiti?
5: Ni ni Idofaboro.
0: Oyaba. Oya na nbe.
5: Okay, sir. Because you know me for shop. You know, the law school. Oda eke da yuko eni je gogorogo. So, ma kwa ma ra yuko wolo.
0: Se sele yi so sele ni sku nyi na.
5: Lala, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir.
5: Yes.
0: Asunboro ji.
5: Yes, sir.
0: Yes.
5: Hello.
6: Hello, Salisa.
0: Aye Toto.
6: Yes, sir. I'm in the north of Korea, sir. That's your school.
0: Okay, Eba Wadasi.
6: Okay, we own Shelly, but I want to own Shelly, see? One part is the only man wanting to own Shelly. Own Shelly. Iwaton, we own that. Okay, so you didn't know she at more consai at least, man, Daroko, and you listen
0: at Daffy
6: Daroko.
0: At Daffy,
6: I won't go on the funding. Uncle, go on the funding. It's very Daroko, but the woman needy.
0: At Daffy.
6: So, what you want? I want to tell it. You won't start it. You want one book. I'm on board, but you see, mom, for that.
0: Yes, sir. As on board, G. Koda iyati o ba mi soro yi mo ti ni ki won pe sori eto yi ki awon fun ara won da oruko ile iwe yi ni ilu Akure ni o
6: hello
0: sa ka le ejo ba lori di o
6: ayo
0: to ko lori di o ti ge la

0: Hello.
1: Hello.
0: Akale o.
1: Hello.
0: Aye toto.
1: Aya kam.
0: E se ba da sin bulletin pe wa. E ba lo radio yin, e ma lo radio le do.
1: E kale sa.
0: E kale o.
1: E sa oru mo yin le si la takure.
0: E ba wa da si.
1: E sa mo ni awon ri awon ti sa fe fe ka daruko won. Mhm. Ati school yen. Tori bi ani pe yo ko de ani pe yo bo won ni ni oro ise je ba.
0: E seun.
1: Te ba ti daruko won. Order two o tun le ma se ru e. Ati teacher yen o le ma stop iru e baje be yen.
0: Mhm. E seun jare.
1: Se de ti sa.
0: Be ni ma.
1: Yes sir.
0: E seun. Asun boro.
1: Olorun sa yin se sa o.
0: Ami mo mi e segun.
1: Ata mo na e seun sa o.
0: Ami.
1: Odola.
0: Asun boro ji.

ẹṣeun mi lónìí ẹṣeun mi mo ti mọ pe ìṣẹlẹ ta lẹyìn o mo lagbara die a nle gbe pe kankan mọ a nle gbe pe kankan mọ o jẹ pe ti a fi ju sita ni wipe gbogbo ẹnikẹni to ba n se bẹ ẹ kan stop se bẹ o lóòótọ ni ta mu wa fun yin o a kan dede le ma daruko bẹ ka ma ni bayi ni kasaba ikawodi ẹyin kọ yi ati so ati pa lowe nigbati jesu wa laye lowe lowe ni baba fi gbogbo igbesi aye soro a de ti so lowe niyan o e mo pe nigbati mo bere eto yi lale yi mo ti ni pe ti won ba stop se be tan ba pada pe wa a ma daruko won o esun ko je bo ti lohun o je to adupa lowo olorun ba mi aditu imu ba lo ni kan bo idodo ndaje ara baba ni paro agbon sale lo ni howu howu ta ba boju bonu agbon ti sale lan bo pada si omo ba o satu yoyo wole akani alaroye ekiti loruko temi eyin ta fe pe mi leyin eto 08036983942 le kan si 08036983942 number temi niyan o ti a jo ma fi se te ba fe pe mi si te ti fe fun mi lawon sele ti a mo da si o dose to nbo ka to pade adesola arole alaroye ekiti eseun seun ko to dose to nbo ta pade aiku nlajo fi degbera o eseun o daro

0: Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu opo tori yin la se wa
1: gbangba la sa ta tori e la se duro dede Glow 99.1 FM
2: Broadcasting every day from the heart of Akure, this is Glow 99.1 FM.
1: Beats this. From dusk to dawn, we are the people's voice. Keep it locked on Glow 99.1 FM.
3: Ojo ni buse ogo ifolodumare oba tin tini leyin ti ki tini loju kabiyesi re o eje ki agbadura aye raye ninu awon orun atun ti de o nitori pe iwo ni olorun leyin re ko si elomiran iwo loba to ran wa lowo lataro titi di akoko yi amo lore o kabiyesi oluwa gbope wa aye raye gba yin wa awon eyan re ti soro won ti so sotun won ti so sosi oluwa gbope wa kabiyesi gba yin wa akoko to lati tu pada sile wa oba tin so eye oju orun oba tin so iku ni igbo oba to so eja ninu ibu Oluwa Olorun Olodumare fi iṣẹ́ rẹ ṣọwa o ile iṣẹ́ idọwọ rẹ Olorun iyanu nla paamọ awọn angeli to n ṣẹṣọ lori nkan to wu Olorun e ma ṣẹṣọ nbi o Jesu Oluwa wa amen
4: A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin bi ismika allahumma hamutu wa hayya ọpẹ ni fun Olorun oba ti o tun fun wa ni anfani to ni kile o tun sun ba wa laye ni rorun ti Olorun na ni agbara ti eni eyin ti esi ni ogo o lo fun wa lanfani lati le di akoko yi adupe fun Olorun oba na Olorun ko dan ko ma sa igba ope wa a fe ma wole lati lo sun bayi kaluku ti wa nibi ti o ti sun Olorun daabo re bo wa Olorun mo sa ifiso re so wa ola la ilaha illallah abio ninu anu re ma ja toju orun doju ku fi so re so wa nigbati aba tu ji laro la ka tu le ma dupe fun olohun olohun mo sa je ki adua gbogbo wa opa allahumma arjina minna shagati sayatini wa nasawati salatini wa inati baqina wa ma'anati tawqina wa ma'adati adina wa udwan mu'adina wa gallabi galibina wa la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim ajiru allahu bi sharri shawa